0: Sa buong Kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 29 star minutes makalipas ang alas 8 ng umaga, 8:29 in the morning. Yan pong ating Philippine Standard Time. Good morning na sa iyo. Ano? Naku, kapag ikaw ay nagtataka kung halimbawa, normal ba yung nagigising ka sa kalagitnaan ng gabi, no? Yung parang, bakit naman ganito palagi? Ayan na, alam mo ba na ang pagising sa gabi, normal lang yan ha? Yung kalagitnaan na natutulog ka na sa gabi pero bigla kang nagigising, very normal yan. Huwag ka na magtaka, huwag mo na masyadong awayin yung sarili mo. Huwag ka na masyadong mag-confuse. Diba, according sa ilang mga sleep personal coaches, no, yung pagising sa gitna ng gabi o habang ikaw ay natutulog, normal yan. At pagiging tao naman yan, ikaw talaga. So kapag ang ating utak kasi, syempre minsan nag-shift yan or biglang lumilipat, no, sa panic mode or overthinking mode dahil ikaw ay gising, nagiging alert tuloy ang iyong nervous system at yun ang kanyang nagiging reaction or stimulus. Wow, stimulus. Parang stimuli niya, no? Parang yun yung yun yung reaction niya. Diba? Halimbawa, madami ka talagang iniisip sa umaga pa lang hanggang sa bago ka matulog. Diba? Nagkaroon ka pa ng panic attack. Oo, grabe. No, bago ka matulog. So kapag halimbawa, natulog ka na sa gabi, very, very normal na bigla kang magigising talaga. No, kahit napakahimbing na ng iyong tulog. Ayan na. So huwag mo na masyadong awayin yung sarili mo na parang yung pati pa naman yun, in-overthink mo, di ba? Di mas lalong hindi ka makakatulog. So very normal yan, huwag ka masyadong mag-alala. Ha? So you are valid. Binalidate na lang. Hindi, nasa ano ka pa, no? Huwag mong masyadong isipin kung ano ba yung nangyayari sa'yo. Normal pa rin yan, ha? Na kung like mo yan, i-share mo na yan sa mga kasama mo ngayon. Mag-good morning nga kayo sa isa't isa. Total walang nag-good morning sa isa't text. Sa chat, wala talaga. So kayo-kayo na lang. Kayo-kayo mga magbebeshiwap. Oo, kayo na yung magsabihan sa isa't isa. Good morning. Good morning na sa ating lahat. At syempre tayo pa rin po ay nasa programang Sunday Disco Flashback with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobola-bolain kayo hanggang alas 10 ng umaga dito sa programang ito. Right now, check your time. 32 star minutes. Makalipas po ang alas 8 ng umaga, 8:32 in the morning. Yun po ang ating Philippine Standard Time. Balagtugtugan muna tayo. Dito pa rin po yan. Sa impilang inyong palaging pinakinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM!
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
3: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
4: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: The greatest hits of all time.
7: Sunday Disco Flashback.
8: Flashback.
7: On Star FM.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte? Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
2: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
5: 102.7.
6: Kayo ay nakikinig kay German Bolero. German Bolero. Kay German Bolero.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Do you remember?
4: Dance to the hits of the past.
3: Sunday Disco Flashback.
4: Flashback.
3: On Star.
4: Star.
3: FM.

0: German Bolero.
1: Yan ang awiting Le Freak by Chic. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 29 Star Minutes. Makalipas ang alas 9 ng umaga, 9:29 in the morning! Ang ating Philippine Standard Time. Nako naman, napaka freaking out itong morning na it's you. Kinakabahan ka ba? Medyo parang meron ka bang ganong naiisip na iniisip mo na agad yung Monday. Ayan. So sa mga oras pa rin, sa mga oras na ito, sasabihin ko na sa iyo na wag. Tigil-tigilan mo muna no, yung pag-iisip ng Lunes dahil ang tagal

bagay na nagpapa-freak out sa iyo sa mga oras na ito ay yung dalawang salita, no? Aspeto o aspekto. Oh, 'di ba? Naisip mo ba 'yon? O ngayong buwan ng wika, pag-usapan natin ito, no? Dahil 'di ba ang English word niyan, translation ay aspect. So aspect. Wow. Aspect. Kailangan ma-pronounce yung letter T, 'di ba? So kapag i-translate mo siya sa Tagalog, 'di ba dahil nga aspect, so may parang city doon. Kapag Tagalog, 'di ba parang iisipin mo, hindi dapat aspekto. Oh, ba't mo tinawanan? 'Di ba aspekto kasi may letter C doon sa English aspect, no? So, ano nga ba 'yung tama, 'di ba? Aspekto or aspeto? 'Di ba? Normally, alam na natin 'yan, ako. Aminin ko na. 'Di ba? Ang ginagamit ko talaga is aspeto lang, 'di ba? Aspeto ng ating buhay. 'Di ba pag naghalimbawa gusto mo maging isang magaling na mananalumpaters. 'Di ba mananalumpati, 'di ba? Tama ba 'yun? 'Di ba? Pero according to Komisyon ng Wikang Filipino, kung manghihiram daw galing sa Espanyol na aspekto, 'di ba? Yun din naman Espanyol, 'di ba? Aspekto daw. Uy, yung pala yun. 'Di ba? English aspect, Spanish aspekto, letter C pa rin 'yan. Sa Tagalog, ano nga ba? So sa Tagalog daw, kung titingnan natin ano, technicalities, no, eh magiging aspekto daw ito sa Filipino. Kung galing naman sa Ingles na aspect, magiging aspect naman ito sa Filipino. Walang tamang sagot. Ano kaya yun? So wala ba talagang aspeto, no, na translation? Probably, no, from looking at it right now. Wow, English. 'Di ba? Kung halimbawa ita-translate mo daw yung Spanish word na aspekto, no? Yun kasi yung Spanish word noon eh. Sa Filipino, Filipino ito, hindi Tagalog, no. Pinag-uusapan natin dito yung Filipino and Tagalog. Kapag sinabi kasi yung Filipino, ito yung medyo let's say modern na lang, no, para hindi ka malito. Pag Tagalog ay yun talaga yung malalalim eh. Yun talaga yung root, 'di ba? Kumbaga. 'Di ba? So kung isasalin mo ito sa Filipino, yung aspekto sa Espanyol or sa Spanish, ang magiging Filipino translation nito ay aspekto, no? Aspekto na letter K na 'yan. Pero kapag ita-translate mo naman yung English na aspect papunta sa Filipino, Filipino hindi Tagalog, no, ang translation nito according sa Komisyon sa Wikang Filipino ay aspect. A-S-P-E-K. Yun lang pala yun, no? Parang kung titingnan natin sa aspect ng ating buhay, wow! Ganun pala yan, no? Diba, ano naman ang aspeto ng ating buhay? Nalito na tuloy ako sa Tagalog na, no? Diba? Pero kung Tagalog translation naman, diba, ng aspect na English word, it could also be, wow, English, diba, na aspeto. Uy, tignan natin na yan, ano? Pero sa Filipino, ang translation ng English word na aspect ay aspect. A-S-P-E-K. Ginagamit mo ba yan? Diba sa pagsasalita mo ngayon, check mo lang sarili mo. Ginagamit mo ba yung word na aspect? Diba? A-S-P-E-K. Ganun pala yun. Ayan na, naku, madami tayong natutunan kahit ako natutunan. Kala mo. Kala mo sa akin, hindi rin ako matalino. Yan po sa mga Star Nation natin, ang buwan ng wika, pag-aralan natin ang wikang Filipino. Kung like mo yan, i-share mo na po yan sa mga taong kabalarilala. Balarila. Baralila. Balarila. Anyways, grabe talaga, ano. Tayo na ngayon nandito. Pilipino ka ba talaga? Bakit hindi mo? Bakit naguguluhan ka sa Tagalog? Ano ba iyan? Balarila.
no? Mga kaututang dila mo dyan. Ano ibig sabihin ng kaututang dila? Ikaw na bahala dyan. Alas natin sa buong Kapuluan ng Pilipinas.

0: ay napapangiti sa musika at alaalang dala ng Pinoy Memories sa Star FM. Ito ang Best Entertainment Program ng Catholic Mass Media Awards at may special citation din as Best Educational Program. Ito si Dr. O spinning the music for you. Star FM!
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Mga awiting Pinoy,
4: mag-sing along na
3: sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: Pinoy Memories sa SAR FM, kung saan ang music at information swak sa panlasa mo, Star Nation. Alams na! Ang August po ay di lang ghost month para sa mga kapatid nating mga Chinoy. Para po sa mga agricultural communities, talagang taghirap yung mga months na ito. In fact, magmula pa po noong Hulyo hanggang sa portion ng September. Dahil wala pang ani eh. Sa sugarcane producing regions, tawag nga po dito ay tagkiriwi, taggutom o taghirap kung sa Tagalog pa, o tiempo muerto para po sa mga matatanda. Naampunta at nakaikot si Dr. O sa mga agricultural areas at ang pare-parehong angal ay yung kawalan ng predictability sa ani at kita ng ating mga farmers. Lugi yung agriculture at yung farmers po, yung mga namumuhunan rin, di nakakabawi sa ginasta nila. Yung mother ko nga, ang sabi sa akin, sa amilyar pa lang, di niya na masustain yung lupa dahil nga sa taxes, hindi naman nagproduce in accordance na makabayad siya. I am raising such issue kasi nga po may impact po ito sa ating food security at syempre bilang isang bansa, yung ating pong growth. Syempre, di ba? Kakapunta lang natin doon po sa mga middle income countries. Lugi yung farmer natin if yung ani po nila would not be enough sa gastos na nilabas nila. Kaya nga better na itapon yung gulay, for example, dyan sa may mountain province, or kaya ipamigay ng farmers sa Pangasinan yung mga talong at okra nila kesa i-transport pa po nila. Dahil mahal yung krudo, lalabas na malulugi pa sila. Diyos ko Lord, ha? Kakalagay pa lang at nagpa-fill up ng tangke si Dr. O. 86 pesos po yung kada litro ng diesel. Naku naman! Kaya nga, balik music na nga muna tayo sa ating Pinoy Memories. Dito lang yan sa Star FM! Star FM!
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Mga awiting Pinoy sa Pinoy Memories sa Star FM.

Good morning, Star Nation! Baliktad na ulit po tayo sa mga song ng kabataan mo para sa ating program na Pinoy Memories. Pinag-uusapan natin last week, ha, yung upuan na kinanta ni Glock 9 na may mga patama sa mga nakaupo sa pwesto at yung pagbabawas sa kanya na kantahin o i-perform itong kantang ito in some areas. Kabaliktaran, di ba? Well, a long, long time ago, kumakanta din po yung bandang Asin ng mga awiting hanggang ngayon, relevant pa? Masdan mo yung kapaligiran. O ayan, ha, napapakinggan nyo yan. Patungkol po ito sa pagsalaula natin ng ating environment. At yung isa pang kanta, itanong mo sa mga bata para po sa ating iiwan sa susunod na salinlahi. O may maiiwan pa kaya? Ayan yung premise ng kanta, eh. They have a lot more na mga songs, ha? Balita, himig pag-ibig, yung mga ganung-ganung mga kanta. Pero itong ipaparinig ko sa inyo, hindi po ito masyadong well-known. Pero sapul pa rin po tayo sa ngayon. Tingnan nga natin.

0: Oh, di ba? Tinamaan, halos lahat tayo. Bato-bato sa langit ang tamaan. Guilty! Balik na tayo sa magagandang tugtugan ng Pinoy Memories sa Star FM. Alams na!
1: Star FM.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
4: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
3: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
4: 2B23 Paris Mini Mart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
3: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Mga awiting Pinoy,
7: mag-sing along na
6: sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: Ito ang Pinoy Memories sa Star FM.
1: Pinangako mo sa akin ang langit. Ngunit ang pag-uwi lang na maaga, hindi mo pa matupad.
2: Oh, ayan ka na naman sa drama
1: Aminin
2: mo.
1: Aminin mo na nagbago ka na. Dati nilalambing mo ako. Kinakarinyo. Sinusuyo.
2: Eh dati. Ngayon. Eh paano naman akong gaganaan? Eh puro ka na lang dada dyan. Tumigil ka. Tumigil ka na dyan, sabi.
1: Walang yaka! Taksin!
2: Tumahimik ka dyan.
1: Pinabayaan mo ako
2: Tumahimik
1: dito!
2: Tumahimik ka!

0: Pinoy Memories sa Star FM. Sarap talaga ng mga music with the music station of Bombo Radio Philippines. Alams na! Tinamaan po ng masamang panahon yung maraming parte ng Pilipinas at syempre, meron pa rin mga pagbahang nangyari. May isang kritiko nga na nagsabi na sana gawin yung mga elections hindi tuwing summer o tag-init o Mayo, pero pagkatag-ulan daw po, eh bakit kamo? Para clear daw po at matandaan nating mga bumuboto yung mga di dapat iboto. Tama nga naman, may tama ka dyan. Kasi pag hanggang tuhod yung tubig baha habang bumuboto ka, eh at least klarado sa'yo kung sino yung performing at sino naman yung nambulsa ng kaban ng bayan. Oh, diba? By the way, magandang din tip sa mga bumibili ng lupa o bahay man. Tingnan nyo po muna pag tag-ulan, baka yung ang ganda-ganda ng site Summer, tinignan mo. Parang okay naman, wala namang masama. Pero pag tag-ulan pala, Water World, yung subdivision na binilhan mo ng lupa at patatayuan mo. Caveat emptor po, or let the buyers beware. Sa mga, eto pa rin ha, sa mga murang sasakyan na makikita nyo ngayon at yung binibenta sa inyo, check nyo po muna. Baka naging submarine na po yan. Kaya nga, discounted price pagka binibenta sa'yo. O siya, let's go back sa ating program na Pinoy Memories. Dito po yan sa ating Star FM. Star FM.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
3: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
4: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
3: Eloisa Pharmacy, B3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
4: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Mga awiting Pinoy,
7: mag-sing along na
6: sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: However, ang sabi niya rin, this can be subject to abuse, both po mula sa reservist na porma at di trabaho yung hanap, pati na rin, at sinasabi niya ito ng tahasan sa mga organization na gustong i-exploit itong mga nagbo-volunteer ng mga reservist na mga nasa corporate kunyari na gustong tumulong pero exploit yung yaman, yung donation, yung katayuan sa lipunan at katayuan sa buhay. Kaya nga, di lang reservist ang dapat i-investiga, pati yung organization talaga. Para magkaalaman na. Now back to more great music sa ating Pinoy Memories sa Star FM. Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
1: Gardenia. 1 empty plastic ng any loaf variants and sizes.
2: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Mga awiting Pinoy sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: Ayos na mga music, may dala pang mga memories para lang po sa inyo dito sa ating Pinoy Memories sa Star FM. Alums na! Yung nihilistic ideas na pumatay, kumakalat po yan dahil sa very free social media postings. May suggestive materials po kasi na nangyayari either in games or in suggestions or in whatever form. Kaya po sana, ayoko sanang i-discuss yan. Lalo na po yung Ateneo de Zamboanga, nangyari po ito sa isang Jesuit-run institution na alam nyo naman, at sabi ko naman sa inyo before, I was trained by this educational system. In fact, I have stayed in Zamboanga in the course of my work, and I know both the college and high school departments po nila. Magkaiba po kasi yung lugar ng kanilang college. Nasa siyudad po ito mismo. Ayan, malapit po dyan sa may cathedral eh. While yung kanilang high school nandoon sa may Tumaga banda. Yung important aspect lang po na gustong sabihin siguro dito ni Dr. O, sana yung gun control at gun ownership na nagsasabing dapat i-secure yung lalagyan ng baril at di basta-basta na ma-access nino man except the gun owner himself. Maski kapamilya niya po, dapat hindi po ito nakukuha ng basta-basta. Ganun po kahigpit yung ating batas dyan. Ang problema sa Pilipinas, no? Ang mga batas, ang gaganda, mahihigpit. Pero yung kanyang implementation, medyo may kakulangan. Kasi nga sabi, kung mas mahigpit yung laws at yung pataw na parusa sa mga lumalabag, baka di po basta-basta nangyayari sana itong lately na nangyayari, ha? May barilan, may nakuhang suggestive materials o kaya gustong gumanti sa pambubuli or whatever. And this is not only seen yung pagbabaril na ganito, no? Nangyayari po ito yung magkakaroon ng away o kaya pagkakaisan yung isang estudyante sa loob ng eskwelahan or maybe even outside that. Mga ano na po ito eh, mga nakikita ng mga efekto. Now, aside from that, marami pong mga aspeto na dapat ding talakayin kung may mga batas o kaya may mga ipaiiral. Not just in the institutions, pati yung control, palalakasin po para sana safe yung ating mga schools. Nagsimula na sanang kala nila it was part of the drill. Pero sana, pati yung drill natin, gawin natin na parang makatotohanan para po kung may nangyaring katulad ng ganito, mas kukonti po ang nadadamay. For that, sana mangyari na yung inaasam natin na safer community at safer institutions, better na i-develop further. Sa akin lang, yung sports, team effort po man o team sports man yan o kaya yung individual sports para malayo yung ating estudyante sa mga nihilistic tendencies na hindi po nakakagawa ng maayos. For the meantime, balik music na muna po tayo sa ating Pinoy Memories sa Star FM. Star FM.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
3: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
2: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall. 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
3: 2B23 Paris Minimart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
2: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
1: Ah! ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Mga awiting Pinoy,
6: mag-sing along na
5: sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
6: The Philippines number one Star FM.
7: Whether you're trying to get a nap or getting ready for work,
8: it's all for you.
7: It's all for you in the afternoon. We'll

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift pack.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
1: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
2: Lily Mart by Nailisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
1: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
2: 2B23 Paris Mini Mart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
1: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
3: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: The search is over. Yan ang uwi mula sa Survivor. Yahoo! Oras natin ka, Sir Nation. 35 star minutes. Makalipas mo alas 4 ng hapon. Magandang afternoon. Happy, happy, happy Sunday! At ako po ang iyong mga kakasama simula ngayon. Sa ating Mellow Rock Sunday, at tuloy-tuloy hanggang Vault of Rock, at tuloy-tuloy hanggang It's All For You in the evening. Kway-kway muna sa mga bumabiyahe right now, sa mga naiinitan, yung tipong hindi ka nakapag-sunblock, no? Kasi parang na-miss mo yung araw, kaya dead ma muna sa sunblock. Ano muna tayo, magpa-lapnos ng balat, gano'n. Grabe naman sa lapnos. Okay, sa good day ka, Sir Nation, ha? Pero kung sa tingin mo, parang kulang ka sa tulog, kulang ka sa kain. May mga ganun eh, nakakasira din ang mood, yung parang hindi ka masyado nakatulog, tapos hindi ka pa masaya sa kinain mo. I hope mamaya humupa na rin yung mood mo. Punta ka sa mga malalamig na lugar. Ano, magpalamig-lamig ka muna para maging maayos ang araw mo. Siyempre, mainit ngayon kasi Sir Nisho, alam mo naman, kapag mainit, diba, yung mga ulo rin ng mga tao, parang laging nagagalit. No! Dahil Sunday ngayon, sabihin mo Sunday ngayon, wag kang magalit. Ganon. Anyway, ingat-ingat po sa lahat at enjoy sa ating mga tugtugan. Na marami pa tayong music, ng mga rakrakan, yung mga mellow-mellow lang. Mellow-mellow lang. No, kung sakali man na ayaw mo muna ng mga super-super rakrakan. Kasi mamaya yon sa ating Vault of Rock. Anyway, dyan ka na muna ulit at magbabalik tugtugan tayo. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
3: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: You're on Mellow Rock Sunday. Mellow Rock Sunday on Star FM.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Maraming salamat sa Star FM at Bombo Radyo dahil isa ako sa tatlong consolation prize winners ng 1,000 pesos sa katatapos na week 6 ng Swerte sa Palengke 2026 Studio Draw noong August 15, 2026. Salamat sa sponsors, lalong-lalo na sa Syngenta dahil gumamit ako ng kanilang proof of purchase. Muli, ako po si Carmel Biatingo mula sa Pineda, Pasig City at ako ay nagpasalamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radyo Philippines. Sa mga kabombo at ka-Star Nation natin dyan na nakikinig, sali na rin kayong lahat para manalo ng naglalakihang papremyo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
4: You're on Mellow Rock Sunday. Mellow Rock Sunday on Star FM.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Sa palengke, may swerte.
3: May swerte? Sa palengke?
1: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
0: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
1: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
0: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: The best rock hits of all time. Vault of Rock on Star FM.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawa

0: sumusunod na lugar.
1: Bombo Radio Head Office, Nobel Street, Corner Edison Street, Makati City.
2: Queen Bank, Makati Branch. Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
1: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
3: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Kamya Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
1: Pasay City Public Market, Corner Taft Avenue, Pasay City.
0: You're with Yvonne Adarna.
4: Sir Nation, ihulog mo na yung mga entries mo ha. Huwag mo kakalimutan dahil alam mo na, medyo malapit-lapit-lapit-lapit. Lapit-lapit na ating grand room. Kaya sa mga, alam mo yon, yung parang last month, sabi mo sasali ka, baka ito na yung oras. Ipunin ang iyong mga entries because the more entries you send, the more chances of winning. Kasuri Nation, alam mo, sa panahon ngayon, diba, lahat na lang nasa Sokmin. Tapos, sabi nila dati, huwag mo daw ipopost yung mga importanteng bagay sa buhay mo online. Pero dahil may pera online, kapag ikaw ay nagpo-post, diba, yung iba nire-reels at kung ano-ano pa, here are the things, Kasuri Nation. Bibigyan kita ako ng mga bagay na delikadong i-post online. Ano-ano nga ba yun? May limit ba sa mga dapat mong ipakita online? Ano-ano ba yan? Una ka, Sir Nation, of course. Ito syempre, common sense to, no? Huwag may ipopost online yung mga ID mo tsaka yung mga official documents. Wag na wag. Kasi pwede yung gamitin ng mga scammer. Ang dami-dami pa namang scammer dito. Kasi hirap din kumita, kaya maging scam na lang, di ba? O ingat po sa ganyan ha, yung mga ID, yung mga official documents, ano pa ba, yung mga boarding pass, tsaka yung mga airline tickets. Huwag mo rin yung ipopost online. Ako, ang dami pa naman, nagmamayday, no? Pero kapag imamayday mo, siguro takpan mo na lang dun yung mga sensitive information. So, huwag mo na ipopost online yan. Post ka na lang kapag nandun ka sa lugar. Huwag na yung ticket, diba? Ito pa, sunod. Yung mga, lalo na ha, yung mga ATM card mo, mga bank cards, yung financial details mo, huwag na huwag mong ipopost. Pero halimbawa, card yan ng ano, Starbucks, ganyan. Kaya ng time zone. O baka pwede naman, kasi syempre na-purchase mo, nakompleto mo yung stickers. O sige, yan na lang ipost mo. My day mo na. Ito pa, huwag mong ipopost online yung exact location kung nasaan ka at the moment. Halimbawa, ipopost mo, 3 days in Boracay. Walang tao sa bahay ninyo. Pwede, parang sinasabi mo na, sige, nakakahikayat ka ng mga, alam mo na. Kaya, halimbawa, nag-post ka ng vacation mo, post mo siya after a week, diba? Yung naka-uwi ka na. Yan. Para hindi tawag doon, yung hindi ka madelikado. Kasi mamaya, magka-interest yung mga hold-upper dyan. Ingat-ingat lang. Sinasabi ko lang naman, double ingat, no? Huwag mong ipopost yung exact location habang nandun ka pa sa location na yun. Nagkaka-idea yung mga magnanakers na walang tao sa inyo. Diba? Ito pa. Siguro, iwasan mo rin, no? Lalo na sa mga may anak. Yung children's school and routine details, no? Yung mga first day of school, picture. Kasi unintentionally, pwede niyang i-reveal yung school ng anak mo through a uniform logo, yung ID, nameplate, or yung lugar na parang ay may nakita ang tindahan sa likod. Ay, yun, malapit yun sa amin na. Alam ko kung saan yun na. Madoble

0: ingat na lang po. Alam mo naman, ha, Kasi Nation, lalo yung mga kids, yung mga pamangkin, di ba? Wala ka pang anak, pero ikaw isang marangal na tita na nag-aalala. Na concern, no? Ito rin, wait, mamaya na yung iba. Mamaya na, para marami pa tayong jamming. Para sa atin, Kasi Nation, 20 star minutes bago po magan 6. In the evening, 5:40 in the evening, 5:40 in the afternoon pala, ating Philippine Standard Time. Pasensya na, nasanay kasi ako ng gabi. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programang Vault of Rock. Kasama yung sweetie girl, Yvonne at Darna. Kaya naman, dyan ka na muna ulit at magbabalik tugtugan tayo. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share more.
1: The best rock hits of all time. Vault of Rock on Star FM.

0: music station across the nation.
1: Kwelang-kwelan na mga DJs.
0: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Ay nako, traffic na naman. Buti na lang, nakatunin ako sa 102.7 Star FM Manila.
7: Sa true lang girl, Star FM ang lifesaver nating mga commuter dito sa Alabang.
8: Kaya naman, like mo, share mo!
9: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
10: Star FM!
11: Star FM!
12: Star FM!
2: Star FM! It's all for you!
13: Star FM!
2: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
14: The Philippines.

0: Bongo Sunday Night Sweep. Till next Sunday, right here on Star FM.
1: Star FM,
2: the best music station across the nation.
3: Kwela-kwela na mga DJs.
2: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
4: Star FM across the nation.
5: Star FM number 102.7.
1: Basta Star.
6: Bilang isang single mom, tuwing nasa bahay kami sa San Juan City, hindi pwedeng mawala ang 102.7 Star FM. Laging kasama sa araw-araw at ang anak ko, super like din siya sa mga hits nila.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Star FM!
1: Star FM! It's all for you!
11: Star FM!
12: Sa palengke, may swerte!
13: May swerte? Sa palengke?
12: Oo! Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
14: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
12: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
14: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1,000,000 pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
15: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
4: The Philippines number one, Star FM.
16: You're with Yvonne Adarna.

0: Just as I am. Yan awit mula sa Air Supply. Nako, inabot ka na naman ng gabi. Oras natin kasi Rain Nation, 14 star minutes. Makaliwas po ang 7 in the evening at 7:14 in the evening at the Philippine Standard Time. Yes, muli mo nagbabalik. Ang yung sweetie girl, Yvonne Adarna. Uy, enjoy ha sa mga may gala, sa mga walang balak umuwi. No? O kaya naman, titiisin ang pagpupuyat kasi nga, dalawang araw lang yung weekend. No, kaya sagad-sagad rin talaga hanggang 12:01. Ganun, samahan mo hanggang 12 a.m. ha. Ikaw ay nakikinig sa programang It's All For You in the Evening. Kaya naman, enjoy na muna at magbabalik tugtugan tayo. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's All For You. Like mo, share mo. Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: radyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bidahanda ka sa Bioderm.
0: Essential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

mo ng lahat, pero wala pa rin tumutulong sa'yo, no? Siyempre, nakakatulong din naman yung SOCMED para mapunta sa mga tamang authority. So, ano mo lang, i-condition mo lang, i-decide mo ano ba kung tama ba ito i-post o hindi. Kasi kung kailangan mo na ng tulong, baka pwede na, no? Baka kailangan din. So, lalo na, no, huwag mo ipopost yung exact home address mo. Diba? Kahit gusto mo i-flex yung bahay mo bagong gawa, huwag mo na unang ipopost, syempre. Mahirap na kasi Nation. Maraming mga mata. Maraming mata sa social media. Akala mo mga octopus eh. O ito ha, yung mga confidential work and client documents. Alam mo, syempre may mga pinirmahan ka bago ka sumalang sa trabaho. No? Ako lalo na yan. Syempre ang mga kumpanya kayang magkaroon ng mga lawyer. Mas iwasan mo na muna, B. Ito rin, yung mga marami kang pera. Kunwari, nanalo ka sa loto. O, nanalo ka sa sugal-sugal. Nako! Tigil! So, yung mga large amounts of cash and yung excessive possessions. Okay naman, sige, gusto mo mag-show off, ganyan. Pero, ingat pa rin, maraming scammers. Paligid-ligid. Lalo na yung mga pinupost mo, yung ang dami talagang pera, te. Parang maleta o kaya yung mga expensive jewelry mo. Jewelry! Kung ano-ano pa, no? Save applies kapag ilagi mo yung pinupost, baka makuha ang pakaw. Makuha ang pakaw ng mga magnanakaw yung atensyon nila. Kaya, lang, kalma-kalma lang. Mga once a year, ganyan. Once a year ka mag-post. Mga kayamanan mo para hindi halata, di ba? Ito pa, last na kasi Nation. So, minsan talaga, nagkakaroon ka ng mga rants sa workplace. Nakakaginhawa din kapag nagpo-post ka ng mga rants mo. Pero, kapag after i-delete dahil na-realize mo, ay, baka makikita.

0: o'clock now.
1: Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of efficacent oil extra strength. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
2: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
3: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Natanggap ko na ang major prize na 3,000 pesos sa katatapos na week 6 ng Swerte sa Palengke 2026 studio draw. Ako po si Arjun De La Cruz Tando mula sa Naik, Cavite at nagpapasalamat ako sa instant cash na 3,000 pesos. Sobrang malaking tulong ito sa aming pang-araw-araw. Salamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Dahil nga sa ginamit kong proof of purchase na San Miguel Phil Pilsen, ako ang winner ng major prize na 3,000 pesos. Kaya naman sa mga kabombo at ka-Star Nation, sali na rin kayong lahat para manalo ng naglalakiang papremyo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
6: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
7: The Philippines number one, Star FM.
2: You're with Yvonne Adarna.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
4: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
3: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
4: 2B23 Paris Minimart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
3: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.

Sabi nga ni Taylor Swift, all too well. So, sige. Sige na lang. Nalala ko rin yung, alam mo yung movie na Three Idiots? Ang ganda nun, Kasari Nation. Maganda yun, promise. Maraming aral. About yun sa mga batang nag-aaral. Tapos, ang laging advice doon, all is well. Kaya kapag halimbawa, hindi ka okay, o tawag dito, yung mga bagay sa paligid mo, yung mga sitwasyon na nangyayari sa'yo, parang hindi talaga ka-okay-okay. So, ang ginagawa nila, sinasabi nila dun sa movie, okay, parang tinatap nila yung sarili nila, sasabihin na all is well. Ganun lagi, all is well. Kahit parang hindi well ang mga nangyayari, sige, all is well. Naalala ko lang. Si Taylor Swift kasi, all too well eh. Pero speaking of students, no, syempre yung mga bata, ay yung mga mag-aaral, eh, mga bata, ganyan. Lalo na ngayon, ang mga kabataan, kung saan nai-involve. Kasi Nation, merong isang, kailangan mo rin malaman na yung mga bata, lalo na online gaming. Yung online ha, yung tipong meron ka makakausap, merong maka-chat-chat. Ako, i-monitor mo, lalo na po sa mga may junakis, no? Kasi yung online friend ng iyong anak, baka ginugroom na. Alam mo yung term na grooming, yung tipong kinakausap-usap, tapos kung ano-anong mga ine-encourage na hindi naman ka child-child friendly. Yung mga bagay na hindi naman dapat gawin ng isang bata o malaman ng isang bata, pero dahil nga online friend, parang ano siya, nagiging friendly din ang dating. If tama man yung pagka-term ko doon. Para bang less dangerous kung pakinggan. Kaya ingatan po kasi Nation, no. Ito yung napag-usapan nga rin na baka daw iban ang Facebook dito sa Pilipinas. Okay na yun! Mag-magano na lang tayo lahat. Mag-messenger na lang tayo lahat. Para iwas na rin sa mga krimen-krimen at ang mabawasan yung pagdo-doom scroll mo. Kaso nga lang, kung ang linya mo ay pag-reel, mahirap. Pero sa tingin mo, kasi Nation, ikaw ba tanggap mo ba?

nai-ban ang Facebook sa Pilipinas. No, ano kayong mangyayari kapag binan? Parang hirap naman din. Edi, hindi nyo na mailalabas yung mga propaganda nyo dyan. Ako, no, wala na, hindi mo na alam kung may pasok ba o wala. Naging announcement na lang talaga ang ano, ang social media kung titingnan ko may pasok ba bukas or wala. Anyway, ingat po sa lahat ng bumabiyahe at sa mga ka-stray nation natin na nasa mababang lugar, kasi balita ko sa ibang mga binaha ay hindi pa rin humuhupa. Sabi no, ganyan na talaga. Ganito ba ang Pilipinas? Agay! Hindi mo lang alam saan ka lulugar kung pwede nga lang mga ibang bansa, di ba? Why not? Ay nako, ka-stray nation, aras na natin 17 star minutes. Bago mag 9 in the evening, 8:43 ng gabi at Philippine Standard Time. Diyan ka na muna at magbabalik tutugan sa'yo. Kasama yung sweetie girl, Ivana Darna. Dito lamang yan sa 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

That's what friends are for. Yan ang witi mo na po kay Dayon ng War Week. Kaya sa mga friendship natin dyan, kung hindi sila totoo sa'yo, edi huwag ka na rin maging totoo sa kanila. Charot lang. Siyempre, ano, maging mabait ka pa rin. Pero, you've learned your lesson. Hindi naman pala lahat ng tinuturing mong kaibigan, kaibigan din ang turing sa'yo pabalik. Eh, no? Hindi pala ganun yun. Akala ko kasi, kapag true friend ka sa... True friend ang turing mo sa kanila ay true friend din ang turing nila sa'yo pabalik. It doesn't work that way. May mga pagkakataon, siguro habang lumalaki tayo, no, makikilala mo, masasala mo kung sino yung mga taong totoo, taong dapat mong sinusuportahan, taong dapat mong pinagbibigyan sa buhay mo.

sa totoo lang. Kasi, ang hirap eh. Kapag masyado ka nagva-value doon sa iba kasi friends mo sila. Pero hindi ka nila vina-value pabalik. Goodbye. Bahala na kayo. Magkalimutan na. Charot! Magkalimutan na agad. Oras natin. Aba, sumobra na pala ako. 3 star minutes. Makalipas po ang 9 in the evening. 9:03 in the evening at the Philippines at Red Sign. Ako po yung kasama, yung sweetie, sweetie girl, Yvonne Adarna. Yeah! Hanggang alas 12 na madaling araw, abangan mo po ating Facebook Live. Mamayang 10:30 ng gabi. Kaya naman, Stray Nation na, see you, Facebook Live natin. Online-online ka naman. Kahit minsan lang, oh. Nood ka naman ng live natin. Anyway, here's a song. Mula sa Electric Light Orchestra, Midnight Blue.

Magandang gabi, Kasoy Nation. Hello! You know, tayo pa live sa ating Facebook page, 12.7 Star FM Manila. Kung ano ka naman bukas, graveyard shift. Nood ka na, dahil alam ko for sure hindi ka patulog. Diba? Alam ko yung katawan mo sanay sa gabi. Gising ka sa gabi. Tamang-tama, saktong-sakto. Kasama mo yung sweetie-sweetie girl, Ivana Diamond. Tayo ay naninilaw. Yan, sa mga sawa na sa violet, naka-yellow na tayo, okay? Ano na, change person. People change. Then, naiwan ko lang talaga yung color violet ko eh. Kamusta ka? Busog ka na ba? Or gutom? Ano bang status mo ngayon? Single, in a relationship, complicated. Diba? Lagi na lang complicated. Hindi na natapos. So, no, parang gusto mo na ng maayos na love life. Pero Lord, bakit may sabit? Akala ko single, akala ko naka-move on na sa ex yun pala, hindi pa. Agoy, aroy-aroy, agoy-agoy, Kasoy Nation. Kaya kung ikaw ay nakikinig sa atin, pwede ka pong mag-switch o kaya pumunta sa ating online. Naka-live tayo again sa Facebook page natin ng 182.7 Star FM Manila. Because tonight is the night, Kasoy Nation, aalamin natin. Ano ba yung mga ginagawa mo para makatipid, no, sa buhay na ito? Imagine mo yung 100 pesos, sobrang laking halaga na siya. Kahit 100 lang, kaya mo makasurvive eh. Pero kung nakatira ka sa Metro Manila, lalo na sa mga cities, yung 100 kulang pa. Unless may mabibilihan ka dyan na toge, na fishball. Kung may mabibilihan ka ng mga karinderya, under 100 pesos, buhay ka. Dalang tanong natin for tonight, nagpapalipas ka na rin ba ng gutom? Agoy! Nagpapalipas ka na rin ba ng gutom para makatipid? Diet o nagtitipid lang talaga? Alin ka dun sa dalawa? Nagtitipid o dahil nagda-diet ka lang talaga? Ano ba yun? Ano ang totoo, Kasoy Nation? Pero let's be real, ano? Nangyayari to. Sabi nga nilang OMAD is one miracle a day. Kasi wala ka ng pera. Nakatulala ka na, naninilaw na yung mata mo kasi nga gutom ka na. Sana hindi tayo umabot sa ganyan. Para sa mga gusto pong humabol ng comment, dito lang po mismo sa ating live para mabasa po natin yan agad-agad. And for now, basahin ko na yung mga top fan natin dyan. Oh, talaga naman! Opo! Opo! Ano yan? Cellphone? Opo, opo. Sabi ni Kuya, minsan hindi. Minsan hindi maiwasan, no? Lalo na kung hectic ang schedule. No, yung schedule mo parang pang-artista. Sobrang hectic na. Ang dami mong shooting, ganyan. Change location, di ka na nakakain. Good evening, BJ Von. Hindi naman binanggit. Yung alin? Ako minsan, lalo na yung masasarap, tiisin ko na lang para lang makatipid kahit takam na ako. At least nga ikaw, natitiis mo pa talaga eh. Ako kapag gusto ko, kakainin ko talaga. Pero kailangan ko ng ganyang discipline, no? Kasi nakakatipid. Ang mahal ng mga pagkain. O, hindi pwede sa mga mayroong amoebiasis. Amoebiasis or amoebiasis? Sorry na, hindi ako doktor. Lalo na sa mga may ulcer, no? Yung mga ina-acid. Kailangan talaga kumakain eh. Kahit hindi maramihan. Mga biskuit, hopya-hopya, ganyan. Tinapay, siopaw. Yes po, sabi ni Kuya. Hindi naman.

mas malaking gastos pag nagka-ulcer. Mahal magkasakit. Hindi dapat magpalipas ng gutom. Hindi ka makakatipid ng ganon. Thank you, DJ Pong. Make sense kasi nation. Totoo rin. Mas mahirap magkasakit kaysa sa ano, gumastos, 'di ba? Kung gutom ka na, kumain ka. Kasi mas mahirap, mas magastos ang magkasakit, no? Pero dumarating talaga 'yung sa panahon na kailangan magtiis. Kailangan mo magtipid. Wala kasi pag ginastos mo pa 'yung natitira mong pera, wala na, paano 'yung bukas? So, mas pinipili ng mga Pilipino, tiisin ang gutom, no? Total, nadadaan naman sa tubig. Nadadaan naman daw sa lunok-lunok. Hindi ako magugutom, sabi ni Kuya. Sana all. Gusto ko ganyan. Charot! Charot! Oh, hindi naman po, nag-budget lang po sa sobra, taas bilihin at daming bayarin. So, sabi niya hindi, nagbabudget lang talaga. Good evening, DJ ko. Kapag walang-wala na talaga sa sobrang mahal na bilihin, mas nanaisin ko pa na magtiis kaysa magkasakit ka naman sa sobrang katakawan. Wow! No, ganun lang, di ba? Yung isa, baka magkasakit ka kasi hindi ka kumakain. Ito naman, baka magkasakit ka dahil sa sobrang katakawan. In moderate, moderation lang. No, pasensya na. Good evening po, DJ Yvonne. Bakit ka magpapalipas ng gutom para lang makatipid kung may paraan naman para makakain? Lalo na probinsya, ang daming gulay kung hindi lang maarte. Kailangan lang ng sipag at hindi ang para sa araw na pagkain, dapat isipin din mag-budget. Kung sa Metro Manila naman, kahiyaan lang at walang arte at mas okay pa ang itlog. Itlog araw-araw kaysa sa instant noodles. Kahit tubig asin lang, toyo na may kalamansi, sili okay na. Yung danas at ano daw, okay na yon. At danas ng 90s yan, nabuhay. Ngayon kasi sobrang aarte sa pagkain. Ultimo pagkain ng kamote, kinakahiya. Lalo na ang tuyo o dry fish na mas fish, tama, o dry fish na mas mahal pa ang kilo sa karning baka. Yan po, maraming salamat sa DJ Star FM po. Muli sa Alipin, mula sa Alipin ng Rials Riyadh, Saudi Arabia. Sorry naman na kung ayaw na namin ng gulay-gulay. Pero survival skill din yun, no? Lahat talaga kailangan matuto kumain ng gulay kasi healthy. At saka matipid. Pag nasa province ka, makakatipid kapag gulay. Pero pag dito sa Metro Manila, yung mga gulay ang mamahal. Kung ano pa yung isda, yun yung 150 pesos. Yun, kung ano yung gulay, yun pa yung mas mahal. Bakit ganyan kayo? Ang hirap na nga. Tapos ang mahal-mahal pa nung karinderya. Oo, may karinderya dito. 110 pesos. Isang meal. Tapos kapag isda yung bibilhin mo, magkano siya? 150 pesos? Tama ba yun? Tara! Baka nanonood sila, no? Naka-day off naman sila. Sabi ni ate, hindi po. Baka mas malaki po. Mas malaki pa ang magastos pag nagkasakit. Ang sabi nga, magtipid lang sa lahat, wag lang sa pagkain. Alam mo yan yung sinasabi sa akin ng lola ko. Kaya pag nagkikita, nagbibigay talaga siya ng pera. Wag kang magpapagutong. Yun, tama. Good evening po, DJ Oo, para pumayat din ako. Ay, mataba na dati, sexy, pero ngayon, di ko na carry ang katawan ko. Pa-shoutout po sa Ferrer Family at Familia Family TY. DJ, God bless. Thank you. Good evening po, ma'am. Happy blessed Sunday po. Yes po. Napalipas na din ako ng gutom para makatipid. Kasi yung manlilibre sa akin, 2 hours pa bago matapos ang klase. So, kailangan talaga maghintay. No? Para sa ngalan ng libre. Opo, hindi. Ano daw? Opo, tas hindi. Dahil sa pagtitipid, sadyang wala lang po talagang makain. Mahirap, walang makain. Matutulog na lang ng gutom. Kumakalamang sikmura.
hirap, no? Siguro kapag gutom na, bili na lang ng itlog, tapos ilaga, nakakabusog naman na siya. Kung kinakailangan at higit sa lahat, kung wala nang pambili ng pagkain, titiisin talaga ang gutom. Sus, palagi ko nga po ginagawa yan. O, hindi ikaw na. Ikaw na, babe. Kung minsan, pagising sa umaga, hindi na nakakapag-almusal. Sinasabay na lang sa tanghalian. Pero kung hindi na makatiis, kailangan mag-almusal. Iba po kasi yung may kinain sa walang kinain. Totoo yan. Pero hanggat kaya, titiisin pa rin yung gutom. Lalo na kung late ka na, no? Yung tipong pagkagising mo, shucks, kailangan ko nang pumasok. Titiisin mo na lang hanggang sa break time mo na. Doon ka na lang kakain. Ang hirap din, ha? Kinakape ko. Kaso, 3-in-1. Grabe naman. Wala ka pang laman lang siya, tapos nagkakape ka na. Opo, minsan hindi. Dahil ayaw kong kumain, kundi dahil mas pipiliin ko muna magtiis kaysa maubusan ng pera para sa mas importanteng gastos. Parang ganito lang yan. Madami ka binibili online para may pambayad ka ng parcel, titiisin mo yung gutom. Mas importante yung binibili kaysa sa pagkain. Para sa akin, hindi, kasi mahirap magtiis ng gutom. Masakit sa tiyan, di ba, idol? Good evening, everyone! Maraming salamat! Yes po, minsan kasi kulang sa budget, di ba? Totoo naman. Mahal naman kasi ng mga bilihin. Parang masira. Parang ayaw magpakain eh. Good evening po sa lahat. Hi, sweet. Sa panahon ngayon, bawal magkasakit, lalo na kung breadwinner ka sa pamilya. Marami ang magugutom, kawawa naman, mahalang gamot. Mas pipiliin ako ang kumain kaysa magpalipas ng gutom. At saka mas masarap kumain kaysa magka-ulcer. Keep safe to eat. Lunch tayo. Baked pasta bolognese. Wow, ang sarap. Baka pwede mo namang ipatikim dito. Dati po yon, pero ngayon hindi na kasi mahal ang gamot sa ulcer. Yun lang po, salamat. Kamusta na po, DJ Gandang Ibon? Salamat. Oo naman, lalo na kapag nasa work ako. Tiis-tiis, no? Lalo na pag 50 pesos na lang yung pera mo. Ang hirap. Hindi ako nagpapalipas ng gutom para makatipid kasi alam ko na kapag pinabayaan ko ang aking katawan, mas malaki pa yung gagastusin ko pag nagkasakit ako kasi ang pagkain ay puhunan. Diba? Mas okay pa na maghanap ng murang paraan para makatipid kaysa isakripisyo yung kalusugan. Wow. Reading DJ. Yan na naman si ano. Gusto lagi ng noodles. Hindi na umuulan. Okay. Maraming salamat sa mga ka-Sir Nation natin, sa mga nagtitiis at sa mga hindi nagtitiis. No? And may point naman. Tama rin naman. Mas okay na yung may laman ng tiyan kaysa wala kahit ano, kahit wag na sana, tama rin. Ay, ako hindi ko nire-recommend yung puro na lang instant-instant, no? Kasi baka magkasakit ka rin yan. Okay din talaga yung matutong kumain ng gulay kasi yan yung medyo mura sa panahon. Ngayon, kahit papaano, mura-mura siya. Pili ka na lang ha, yung bao. At kaya mong lunukin. Kasi may mga nagtatry. Try tayo wag gulay pero hindi mo kayang talagang lunukin. Mahirap. Parang sayang din yung pagkain kasi baka idura mo lang. Diba? Wag naman, sayang. Tingnan naman natin at yung mga live viewers. Magandang gabi, kamusta po kayo dyan? Watching naman daw from De Oro. Ayan, mula sa iba't ibang station natin sa provinces. Shoutout sa mga tao dito, nagtotong eats. Wala pang kain, kumain na muna kayo. Happy Sunday, DJ Bon, watching from Tacloban City, hello. Magandang gabi po, DJ Bon. Ako, malala na po yata, DJ Bon. Kapag nagpalipas ka na ng gutom, marami namang paraan para makakain. Kahit gulay lang, basta masipag ka lang magtanim. Ako po maraming tanim sa paso, malunggay, sili, sayote, pechay, talong. Namiss ko tuloy yung sardinas na nilagyan ng sayote.
Para hindi lahat kailangan bilhin. Kanina umaga po, nilagang saging na saba po ang almusal namin at kape. Okay na. Wow, ang sarap naman nun. Very simple.

and nutritious, 'di ba? Atake, atake yung nutritious. Akala mo nutrition man, 'di ba? Uy, patapos na yung August. Diba? Isang linggo na lang, tapos na yung August. Burr months! Ayoko pang mag-burr months. But ang bilis, mabilis pala talaga yung panahon, no? Hindi natin napapansin. Pero during the process, parang ang tagal. Pero ang bilis din pala. Kaya natin yan, laban-laban lang, Kasuri Nation. Sa mga papasok na bukas, happy Monday, laban lang. Laban lang hanggang sa, alam mo na. Yahoo! Laban lang hanggang magsakon, di ba? Oras natin, isang star minuto bago mag-11 in the evening, 10:59 ng gabi at Philippine Standard Time. Maraming salamat sa lahat po ng mga nanood, nag-comment sa atin tonight. Magpahinga ka na, okay? Kasama natin yung mga tugtugan, dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: like more? Share more!
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.

Gising na, morning na, samahan na ang Star

0: Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!
1: Ay, nako. Ayan, kasi, ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig nyo lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Dito sa Taguig, hindi na malulungkot ang mga pasero ko. Dahil good vibes ang mga music ng Star FM. Kaya, swabing swabay pati ang biyahe.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
12: Sa palengke, may swerte.
13: May swerte? Sa palengke?
12: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
7: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
12: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
7: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
14: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Star FM!
0: Here now is Star FM's top of the hour news.

0: Star Nation, and narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Nananawagan si Cabinet Secretary Benhur Abalos na dapat makulong ang mga responsable sa umano'y substandard at palpak ng flood control projects sa Bulacan. Kasama si Public Works Secretary Vince Dizon, nagsagawa si Abalos ng inspeksyon sa mga binahang lugar sa Agonoy at Paumbong nitong Sabado, alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa Paumbong, nakita ng mga opisyal ang mga sirang bahagi ng seawall sa barangays Masukol at Santa Cruz na hindi na umanong sapat para protektahan ang mga residente laban sa malalakas na alon at agos ng dagat. Batay sa DPWH Transparency Portal, 6 na flood control projects ang naitayo sa Masukol at Santa Cruz mula 2018. Dalawa rito ay sinagawang ng mga kumpanyang pagmamay-ari ng Diskaya na blacklist ng pamahalaan. Samantala, isang 37.7 million pesos na revetment project sa Masukol ang dapat natapos noong October 2025. Ngunit nasa 69% pa lamang ang completion nito ayon sa DPWH. Sinabi naman ni Dizon na mapipilitang ayusin ng mga kontraktor ang mga sirang proyekto kung sakop pa na warranty ang mga ito. Iimbestigahan din naman ang anumang pagkakamali sa konstruksyon pati na ang posibleng kapabayan o anomalya. Plano rin ng DPWH na maglagay ng head pods sa mga vulnerable na lugar upang mabawasan ang epekto ng malalakas na alon at agos. Kasama nito, sinusulong ng pamahalaan ng mas malawang na flood control master plan para sa Bulacan, kabilang Pampanga River Basin Master Plan at ang panukalang Manila Bay Coastal Defense Dike Project.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pang nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, mamatalaman sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Bas! Sa Radio Bombo!
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
4: The Philippines' number one Star FM.
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisan Mga Broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras subukan buluan ng Pilipinas, 12 star minuto na, makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw, 5:12 in the morning.
4: Star FM across the nation.
5: Antonio Lambada.
6: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay
7: sa Morning Stars Week!
6: Morning Stars Week!

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
4: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
5: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
4: Eloisa Pharmacy, B3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
5: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
0: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
6: Star FM.
7: Basta radyo sa FM.
8: Ayos na.

0: FM.
1: Mga balita noon, kasaysayan ngayon, kaganapan sa petsa.
0: Kaganapan sa petsa.
1: Kasama ang tagapagbuklat ng nakaraan, Antonio Lambada.

Star Nation, ngayong araw ay August 24, 2026. Atras tayo, talamin po natin ang mga balita nangyari sa iba't ibang taon ng 24 ng Agosto. August 24, taong 1896. Kasaysayan sa Pilipinas, sa petsa ito, nagpatawag ng pulong si Andres Bonifacio sa mga katipunero kasama sina Emilio Jacinto, Pio Valenzuela at ang kataas-taasang Sanggunian. Ito ang naganap sa bahay ni Melchora Aquino sa banlat na mas kilala ngayon ng Natandang Sora sa Quezon City. Ito na rin ang naging bahay ng mga may sakit at mga nasusugatan na mga katipunero at ginanap rin dito ang mga lihim na pagpupulong ng mga katipunero. Si Melchora Aquino ay kinilala bilang Tandang Sora ay may mahalagang papel sa Rebolusyong Pilipino laban sa mga kolonyalistang Espanyol. August 24, taong 2006, kasaysayan sa ibang bansa. Sa pansyang ito, matapos ang mahabang debatehan, idineklara ng International Astronomical Union o IAU ang pagtanggal ng planetang Pluto sa solar system at tinawag na isang dwarf planet dahil mas maliit ito kumpara sa Earth. Dahil dito ay hindi mano ito may tuturing na isang planeta kundi isang ordinaryong satellite na umiikot lamang sa isang orbit. At sa ating musika sa isayan, August 24, taong 1981, tuluyan ng kinasuhan si Mark David Chapman at tinatulan ng 20 taong pagkakulong. Si Chapman, Star Nation ang bumaril at pumatay kay John Lennon sa isang apartment sa New York City sa Amerika. Base sa investigasyon, 5 beses binaril nito si Lennon kung saan 4 sa mga ito ay pawang sa likod ang tama. May delusional psychotic state ang suspect ng ginawang krimen. Kaya naman habang nakakulong si Chapman, binagyan din ito ng mental health treatment. Yan, Star Nation, ang ilan sa mga balitang nangyari sa iba't ibang taon ng 24 ng Agosto. Mga balita noon, kasaysayan ngayon. Yan ang ating kaganapan sa Petsa.

0: si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
1: 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like
1: Aras-aras Star Nation sa Buka Blue Arab Pilipinas. 41 Star Minuto na makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:41 in the morning.
3: Good morning!
1: Happy Monday, Star Nation! E kaya 24 sa buwan ng Agosto 2020. Magandang Star Morning na sa mga Star Nation natin na maagang gumising sa mga oras ito. Na talaga namang ready na umalis sa kanilang mga bahay at pumasok sa kanilang mga trabaho. Habang yung ating mga star students naman natin na maaga na rin umalis sa kanilang mga tahanan para pumasok sa kanilang mga schools. Ingat-ingat ho, ha? At sa mga nagbe-breakfast naman po sa mga Star Nation natin at sa mga may ilang pang mga ginagawa. Aba, huwag niyo pong kalimutan maging background ang Star FM. Yan, para naman kompleto sirkado sa inyong umaga ng

0: Imposible po ang lakas na hangin na aabot sa 176 kilometers per hour at may pagbugso po na hanggang 215 kilometers per hour. Umikilos ito, Star Nation, pakalnuran, hilagang kalnuran sa bilis na 30 kilometro kada oras. Inaasa papasok ang bagyong South Hills sa northeastern boundary ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw po ng Lunes na umaga o hapon na tatawagin naman pong pagpasok sa bansa ng bagyong Obet. Bate nga po sa forecast track ng Weather State Weather Bureau, mananatili ang Typhoon South Hills sa Philippine Sea at inaasa lalabas muli ito ng PAR pagsapit ng Martes, August 25. Samantala, Star Nation, patuloy naman minomonitor ng State Weather Bureau ang iba pang dalawang tropical depression na nasa labas po ng bansa. Isa rito ay nasa layong 1,330 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Taglay ang lakas sa hangin na aabot sa 55 kilometers per hour at magbugso na hanggang 70 kilometro kada oras. Kumukulos ito, pahilagan silangan sa bilis na 10 kilometro kada oras. Habang isa pang tropical depression na may international name na Guinery, dating tinawag po na Bagyong Neneng, ay huling namatanaman ho sa layong 525 kilometers silaga-hilagang kaluran sa Itbayat, Batanes. Inaasa naman na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms ang mararanasan dito ho sa Metro Manila. Kayo din sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, kalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Sa iba pang bahagi ng Luzon, mayiging bahagi ang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga posibilidad nga ho na isolated rain showers or thunderstorms. Habang sa nalalabing bahagi ng bansa, makakapekto naman ang localized thunderstorms na magdadala naman ng isolated rain showers or thunderstorms. Kaya sa mga Star Nation natin, para mas sigurado tayo ha, huwag na natin kalimutan na magbaon ho ng payong. Gayun din ho ang tubig, iwas dehydration. At syempre, ang mahabang-mahabang pasensya. Huwag na huwag kakalimutan yan. At syempre, Star Nation, sumikat na sisikat po si Haring Araw. O sumikat na si Haring Araw. Ng 43 star minutes after 5 in the morning. At asalulubog naman po ito mamayang 14 star minutes after 6 in the evening. Asawa nyo na ang inyong lingkod. Ang inyong happy man every day. Yung partner sa tawanan ng DJ na Heart of Sa Hagabalapa at Yami Pa. Rawr. Star DJ Antonio Navarra is my name and music is my game. Dito pa rin po sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share.
0: Oras, subukan buluan ng Pilipinas. Naminimang star minuto na lang bago sumapit na sa isang umaga. 5:45 in the morning.
2: Good morning! 102.7
3: Star FM. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
3: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
4: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigbo 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift bag.
3: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
4: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
3: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
4: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
3: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
0: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita, kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: 102.7. 102.7. Star FM.
1: Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
2: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
1: Orokan Icebox?
2: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
1: Oo, mano. Teka, ano mga ba ang dala mo?
2: Pwede lahat ang laman ng ref natin.
1: Ayos ah.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
4: It's time to fiesta with Bet88.
5: Come dance with me.
4: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
6: It's always a party at Bet88.
7: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsible gaming at core.ph.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
14: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
15: Kampante ako. Basta Gardenia, masustansya.
16: Masigla ka sa ko. Basta Gardenia.
17: Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
16: Masigla ka sa ko. Basta
17: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
13: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
18: Ako po si Bibiano Carpon Jr. mula sa City of San Jose del Monte, Bulacan. Ang winner ng major prize na 5,000 pesos sa Swerte sa Palengke 2026 noong ika-15 ng August 2026 para sa week number 6. Maraming salamat sa 5,000 pesos na cash prize. Gagamitin ko po ito sa dagdag pang gastos at pambayad na din po sa ibang mga utang. More power and God bless po. Salamat sa lahat ng sponsor, lalong-lalo na sa aking entry na San Miguel Pale Pilsen. Maraming salamat sa Bombo Radio at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo, basta Radio Bombo.

0: 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
0: Oras-aras Star Nation, subuha ka bluwa na Pilipinas, our Philippine Standard Time. 32 star minuto na makalipas. Ang alas 6 na nagmamaganda umaga, 6:32 in the morning!
2: Good morning!
0: Star Nation, another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman. Ready ka na ba? Ready na ako!
3: Star Trivia number 1.

0: Star Nation sa ating Star Trivia number 1. Eh, kilala nga po ngayon ang ating Pinay tennis star na si Alex Ayala. At ganyan din, dahil dyan, talaga namang mas lalong marami ang gustong subukan ang mundo ng tennis. Pero alam ba niyo ba, Star Nation, na bago pa man naging world-class tennis star si Alexandra Ayala, eh may mga Pinay nang nagbukas ng daan para sa Philippine tennis sa international stage. Yes, Star Nation, ha? Dahil ang unang Pinay na naglaro sa Wimbledon ay si Mimi Lagdameo noong 1939. Samantalang si Diane Castillejo naman ay naging kauna-una ng Filipino na nagkaroon naman ng WTA ranking at nakapaglaro sa Junior Wimbledon. Aminin natin, Star Nation, ha? Kapag tayo naglalaro ng tennis sa bakuran, minsan pinakamalakas na shot ay yung biglang tumalon ang bola papunta sa bahay ng kapitbahay mo. Tapos, ikaw ang nahihiyang kumukuha. Pero ang mga kwento ni na Mimi, Diane at Alex ay patunay nga, Star Nation, ha, na hindi adlang ang pagiging Pilipino para makapaglaro sa pinakamalaking entablado sa mundo. Ang malalaking tagumpay nga ay madalas nagsisimula sa isang totoong sa may taong may lakas na loob na sabihin, susubukan ko to kahit mahirap. Yan. Kaya sa bawat pangarap, Star Nation, ng mga Pinoy sa sports, trabaho, negosyo o buhay, eh huwag matakot mag-serve ng iyong best dahil baka ang susunod na world-class champion ay ikaw na. O baka sa ngayon, world-class muna sa pag-iwas sa bolang lumilipad sa bubong ng iyong kapitbahay.
1: Trivia number 2. Number 2.
0: Star Nation, alam ba niyo ba na hindi totoo ang viral claim na hindi raw nagahalo ang tubig ng Pacific Ocean at Atlantic Ocean? Oh! Dahil, Star Nation, nagmimix daw talaga sila. Hindi lang parang 3-in-1 coffee na isang halo. Isang halo lang tunaw na agad. Hindi. Kadalas, Star Nation, ang mga kuha na may parang malinaw na linya sa dagat ay kuha sa Gulf of Alaska kung saan nagtatagpo ang malamig na tubig o yung malamig na tubig tabang mula sa natutunaw na yelo at ang maalat na tubig dagat. Eh dahil magkaiba ang alat, temperature at dami ng sediments, eh mas kita daw ang pagkakaiba ng kulay, ha. Parang kapag hinalo mo ang gatas sa tsokolate, eh may sandaling hiwalay pa sila bago tuluyang mag-mix. Ganun yun, Star Nation. Kaya, pero habang tumatagal, eh dahil sa halo, sa alon, hangin, at ocean currents, nagahalo rin ang mga ito. Kaya huwag agad maniwala, ha, sa lahat na nakikita natin sa viral. Dahil minsan, ang hindi nagmi-mix ay hindi ang mga karagatan, kundi ang facts at fake news sa internet. Kaya mas magandang alamin muna natin, Star Nation, ha? Bago tayong maniwala sa mga viral. Yes, Star Nation, ang ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Another trivia, another learning na naman. Ang ating natutunan ngayong umaga ng Monday. Oras, subukan po luan ng Pilipinas. 37 star minuto na. Makalipas sa alas 6 na nagmamaganda umaga. 6:37 in the morning. Ang itugat tayo, dito pa rin po sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Star Trivia. Para sa iyong Star Kaalaman.
3: 102.7
4: Star FM.
5: Bigla ang gastos.
6: Bagong plano?
7: Travel!
8: O kaya bagong negosyo?
9: Buti na lang! May Cebuana na Lumiliere!
5: Sang lang?
10: Personal loan?
11: Jewelry?
12: Negosyo loan?
13: OFW?
14: At motor loan?
5: Basta loan?
15: Sa Cebuana?
9: Goods ka!
5: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
8: Bigla ang gastos.
6: Bagong plano?
7: Travel!
8: O kaya bagong negosyo?
9: Buti na lang! May Cebuana na Lumiliere!
5: Sangla,
6: personal loan,
7: jewelry,
10: negosyo loan,
11: OFW,
12: at motor loan.
5: Basta loan
13: sa Cebuana,
9: goods ka!
5: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
14: Ikaw at San Miguel Pay Pilsen. May history kayo, no?
15: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
16: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
17: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pay Pilsen.
18: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pay Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pay Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan. Balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
19: Amoy pa lang. Alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
20: Wow! Holiday!
19: Almusalin ng nam.
20: Good morning!
19: Pagtanghalian.
20: Uy, may birthday ba?
19: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
20: Wow! Palo Cebuana!
19: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
20: At holiday beef loaf! Malinam-nam holiday!
21: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
22: Kapit bahay!
23: Hi, Mae!
21: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na linam-nam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo, at marami pang iba.
22: Kapit ka dyan!
21: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! O, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linam-nam?
22: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
24: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
25: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
26: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
25: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
26: Orokan, maayos ang buhay mo.
25: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
27: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
25: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
28: Bombo Radio Head Office, Nobel Street, corner Edison Street, Makati City.
29: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
28: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
30: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Kamya Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
28: Pasay City Public Market, corner Taft Avenue, Pasay City.
31: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
32: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
31: Orokan Icebox?
32: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
31: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
32: E di lahat ang laman ng ref natin.
31: Ayos ah.
33: Orokan, maayos ang buhay mo.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
3: Syngenta, bringing plant potential for life.
0: Pure Gold, always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
6: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
7: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit, sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
6: Masigla ka sa ko, basta.
7: May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
6: Masigla!

0: The one and only Antonio Lambada.
1: Seven Star FM, it's all for you.
2: Lambo, share
1: mo. Ano sa Star Nation sa buong kabuluan ng Pilipinas? Limang star minuto na lang bago sumapin. Tatlong star minuto na lang bago sumapin. Nakala 7 na umaga. 6:57 in the morning.
3: Good morning!
1: Aga dito na lang Star Nation ating programang Morning Star Sweep. Muli tayong kardiga, mamaya ang alas 8, alas 11 na umaga sa programang It's All For You in the Morning.
4: Pakain muna tayo ng breakfast, ha?
1: At siyempre, ako kumakain ng breakfast at tabayaran para kumpleto sa kano sa ating umagahan. Susunod naman ang mga balita sa loob at labas sa bansa. Yan sa ating ang Bomba Network News Morning Edition. Live sa Wabanoon Center, Makati at simulcast nationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede niyo pumisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. At din ba kaya Bombo Radio Philippines?
2: Live!
1: Manatila ang nakatutok dito pa rin po sa inyong ipinatigatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you!
2: Like mo! Share mo!
1: Ladyboy. Here's Espresso. Drive me crazy.

0: katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay araw ng Lunes, mga kabombo, Agosto 24, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, abangan sa ating weather update mamaya, dalawang bagyo patuloy na nagbabanta sa labas ng Philippine Area of Responsibility, habang itong Typhoon Saudel posibleng maging super typhoon bago pumasok sa Philippine territory. Mahigit 7.5 million na Pilipino na ang apektado sa sunod-sunod na bagyo at habagat. Ang Office of Civil Defense naghahanda na muli sa paparating na mga bagyo. Sa ibang balita mamaya, ang Senado magpupulong ngayong araw para sa bagong schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang paglilitis magpapatuloy na matapos ang ilang araw na pagkaantala. Simultaneous safety drill naman para sa mga gun attack, isasagawa na bukas sa buong Pilipinas. Pero ang grupo ng mga psychiatrists, kinundi na ang nakatakdang simulation. Abangan sa ating provincial report mamaya, isang pulis na rumesponde sa isang kaguluhan dyan sa may Camarines Sur, tinaga at naputulan ng kamay. Sa balita sa iba, yung dagat naman, 37 katao sugatan matapos yanigin ng magnitude 5.9 na lindolang Japan. At sa sports news, ang bilang unang mga tennis player sa Pilipinas, inaasang lalo pang lulubo dahil yan sa sunod-sunod na international campaign ni Alex Ayala. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita.
0: Bombo Weather Update.
2: Weather update, mga kabombo, patuloy po na nagbabanta sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang dalawang malalakas na bagyo. Ang unang bagyo na mas malapit sa teritoryo ng Pilipinas ay natukoy sa layong 1,310 kilometers. Yan po sa silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ang hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour at ang pagbugso ay pumapalo ng hanggang sa 70 kilometers bawat oras o 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis sa 10 kilometro bawat oras at posibleng pumasok na sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na dalawang araw. Isa pang bagyo na nagbabanta sa labas ng Philippine Area of Responsibility, mga kabombo, sa layong 1,680 kilometers, yan po'y sa silangan ng extreme northern Luzon. Lalo pa itong lumakas at taglay na ang hanging aabot ng 175 kilometers per hour. Habang ang pagbugso ay pumapalo na ng hanggang sa 215 kilometers per hour. Ang dalawang nabanggit na bagyo, mga kabombo, consternation, ay meron pong posibilidad na pumasok sa teritoryo ng Pilipinas sa mga susunod na araw at makakaapekto sa mga baybayin ng bansa, lalo ho dyan sa may silangang bahagi. Sa kabilang banda naman, ang dating bagyong Neneng ay patuloy na nasa labas din ng Philippine Area of Responsibility, ngunit nasa bisinidad na po ito ng Taiwan. Matapos itong muling maging ganap na bagyo, at natukoy ang lokasyon nito sa layong 200 o 525 kilometers. Yan po'y sa hilagang kanluran ng Itbayat sa probinsya ng Batanes. Tinatahak na nito ang direksyon patungo po sa China. Taglay ang lakas ng hangin na abot ng 55 kilometers per hour habang yung pagbugso nito ay umabot pa sa 70 kilometers per hour. Kaugnay din po niyan, may posibilidad na maging ganap na super typhoon ang bagyong Saudel bago pa man pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Batay ko sa pagtayo ng mga eksperto, maaari itong lumagpas pa sa 220 km per hour at yung pagbugso ko nito ay lalo pang lalakas habang kumikilos dyan sa may extreme northern Luzon. Sa kasalukuyan, taglay na nito ang pagbugso nga abot ng hanggang sa 215 km per hour at patuloy itong lumalakas habang gumagalaw dyan sa may karagatang Pasipiko o Pacific Ocean. Inaasahang papasok ito sa Philippine territory sa mga susunod na araw at makakaapekto sa northeastern seaboard ng Pilipinas. Ito na, mga kabombo, ang ikalawang super typhoon sa Pilipinas kung sakali ngayon pong taon. At ang tabay lamang po sa Bombo Radyo Philippines, tumutok po sa mga updated news sa pamamagitan po ng ating social media pages sa www.bomboradyo.com, maging sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, at maging sa Bombo Mobile App. Samantala, sa kaugnay pa rin pong development, umakyat na sa 7.5 million na katao ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at ang bagyong Neneng at ang habagat ay naman pito sa record ng National Disaster and Risk Reduction Management Council. Batay sa pinakauling datos na naitala ng Konseho, hanggang ngayong araw, katumbas ito ng humigit kumulang sa 2.1 million na pamilya mula po sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Cordillera Administrative Region, dito sa National Capital Region, dyan sa may Calabarzon Region na Region 4A at Region 4B o Mimaropa Region. Sa kabuuan, mga kabombo, meron pang hanggang 10 pamilya o 10,000 pamilya at katumbas ng mahigit sa 34,000 individual ang nananatili ngayon sa mga evacuation center. Natili sa 29 ang bilang po ng mga nasawi habang 19 ang nasugatan at 3 naman ang nawawala dahil yan sa epekto ng mga bagyo o itong mga kalamidad. Makikita ho ninyo sa inyong mga screen para po sa mga viewers, mga listeners natin ngayon pong araw na ito. Habang may kabuuang 89 na lugar na rin ang nananatili po sa ilalim ng State of Calamity. Sunod-sunod na nagdeklara ang 89 na lugar sa buong Pilipinas. Malaki rin ang naging pinsala sa mga aririyan at kabuhayan. At ayon po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, meron ng mahigit sa 2,600 na mga bahay ang bahagya pong nasira. Habang halos 300 naman ang tuluyan pong nawasak. Umabot naman sa tinatayang 4.9 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura habang nasa 1.7 billion pesos ang nitalang sira sa pagsasaka. Sa gitna po ng patuloy na epekto ng mga kalamidad, umabot na sa 1.24 billion pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi ng Philippine government sa mga apektadong pamilya at mga komunidad. Habang patuloy pa rin ang pagbabantay ng konseho at mga lokal na pamahalaan sa sitwasyon sa mga lugar na naapektuhan ng magkakasunod na weather disturbance. Kaugnay din po niyan, naghahanda na rin ang Office of Civil Defense sa posibleng epekto ho ng malakas na southwest monsoon o hanging habagat pati na yung mga binabantayang tatlong bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Dalawa ho dito ang posibleng papasok sa Philippine territory sa mga susunod na araw o ngayon pong linggong ito. Nagsagawa na rin ang ahensya ng pre-disaster risk assessment kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan bilang paghahanda sa inasahang masamang mga panahon. Ayon kay Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, maaring magsimula ang monsoon rains ngayon pong Lunes o bukas, Martes, at magpatuloy hanggang sa araw muli ng Huwebes o Biyernes. Posible rin anyang magdulot ito ng mga pagbaha, pagguho ng lupa, at pagtaas ng tubig sa mga kailugan at makakaapekto sa transportasyon at sa sektor ng pagsasaka. Pinaiigting na rin ng Office of Civil Defense ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan, mga ahensya ng pamahalaan na posible pong maapektuhan ng tatlong weather system. Tiniyak din ng ahensya na nakahanda ang Office of Civil Defense para ho sa response at iba pang relief supplies o paghatid ng relief supplies para ho sa agarang pagtugon sa mga posibleng insidente. Sa epekto naman po ng kalamidad, mga kabumbo, doble kayo din ng Department of Public Works and Highways para maayos ang mga nabutas na kalsada dyan sa bahagi po ng EDSA, particular na dito po sa kabuuan ng National Capital Region dahil yan sa pagbuhos ng malakas na ulan at mga pagbaha o seryo ng pagbaha. Ayon naman kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dason, ilan sa mga ito ay dyan po sa may bahagi ng Quezon City, dyan sa may Malabon, sa lungsod ng Maynila, dyan sa may bahagi ng Pasay City, dyan sa may Taguig at sa may bahagi ng Valenzuela. Lahat ng ito ay yung pong section ng EDSA, mga kabombo, na bumabagta sa ating pong mga nabanggit na syudad. Unang binatikos ang Department of Public Works and Highways dahil po sa mga pagkasira ng mga kalsada sa EDSA, busway, matapos po ang ilang buwan na pagkakasaayos ng mga ito. Tiniyak naman ni Secretary Dison na bukas ito sa anumang investigasyon sa nangyari sa mga sirang kalsada dahil yan sa EDSA Rehabilitation. Oras natin 10 minuto makalipas, mga kabombo, hanggang alas 7 ho ng umaga. Update tayo sa ibang mga usapin. Dako tayo dyan sa may mataas na kapulungan na nagsisilbi ngayon bilang Senate Impeachment Court. Magpupulong po ang Senado ngayong araw para ho sa bagong schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May report dyan si Bombo Angelo Aganan.
3: Bombo Genesis, magpupulong ngayong araw ang mga senador upang pag-usapan ang posibleng pagbabago sa schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa pagkantala ng mga paglilitis dulot ng masamang panahon at sa nalalapit rin na deliberasyon ng panukalang pambansang budget para sa 2027. Matatandaan na noong nakaraang Lunes na antala ang paglilitis matapos maagang tapusin ang trial habang ipinagpaliban naman ang mga paglilitis noong Martes at Miyerkules dahil sa pagbaha sa Metro Manila at mga karatig dalawigan dulot ng habagat. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, magpupulong ang majority at minority blocks ngayong Lunes upang magkaroon ng pinala desisyon kung ililipat ba ang paglilitis sa hapon para magkaroon ng mas mahabang oras para rito. Samantala, sinabi naman ni Senator Panfilo Ping Lacson na karamihan umano sa mga senator judge mula sa majority block ay pabor na ilipat sa hapon simula Setyembre 1 ang impeachment trial, kung saan sa panukalang schedule, isasagawa ang regular na sesyon ng Senado mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon tuwing Lunes hanggang Miyerkules, bago naman magsimula ang impeachment trial pagsapit ng alas 2:30 ng hapon na maaari ang tumagal ng hanggang alas 7:30 ng gabi o higit pa, depende sa pangangailangan ng paglilitis. Ayon kay Lacson, mas praktikal ang ganitong setup dahil hindi na kailangan paikliin ang oras ng impeachment trial para bigyan daan ang sesyon ng Senado. Nilinaw rin niya na hindi nakatakda sa eksaktong alas 7:30 lamang ang pagtatapos ng paglilitis. Maaari itong umabot umano hanggang alas 10 o alas 11 ng gabi kung kinakailangan. Gayunman, kailangan pa muna itong pagtibayin sa caucus ng mga senador kung saan makukonsulta rin ang minority block. Kung magkakaroon umano ng kasunduan, sinabi ni Lacson na maaaring formal na ipahayag ang bagong schedule sa Miyerkules, Agosto 26, alisunod sa nakasanayang pag-anunsyo ng schedule ng impeachment trial para sa susunod na linggo. Ngunit sa ngayon, mananatili muna aniya sa umaga ang impeachment trial hanggang sa susunod na linggo. Sinabi din ni Lacson na maaari nilang muling baliktarin o baguhin ang schedule kung may mahalagang usapin ang pambatas na kailangang paglaanan. Matatandaan, Bumbo Genesis, na nauna lang iminungkahi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Mix Biri ang paghahati ng oras sa pagitan ng regular na sesyon ng Senado sa umaga at impeachment trial sa hapon upang masulit ang oras ng mga senador para sa dalawang tungkulin. Kung ganyan, balikan natin ang mga naging pahayag ni Senator Judge Juan Miguel Subiri.
4: Mr. President, I could see that having the sessions for the impeachment court in the morning, we have to put a halt because of the sessions in the afternoon. May I make a suggestion? That in the last week when we did our sessions, we only took about 2 to 3 hours the most tackling our legislative calendar. May I make a suggestion that we move our legislative sessions in the morning at 10 and then have the impeachment trial at 3 in the afternoon so that we are not hampered by our legislative calendar when discussions such as these are important. When you present evidence and the cross will be done by the counsels for the respondent, hindi po mapuputol yung kanilang discussion. Mr. President, hanggang sawa tayo, pwede tayo dito from 3 to 10 ng gabi. That way, lahat ng tao po ay makakapanood din ng mga sagot nila. And at the same time, we can do our work and maybe hasten the proceedings of the impeachment trial, Mr. President.
2: Bumbo Jello.
3: Yes, Bumbo Genesis.
2: As early as now, meron na bang nababanggit sa inyo ang mga senador kung anong consensus ng mas nakararami or at least man lang mga 14 na mga senador?
3: Sa kasalukuyang Bumbo Genesis ay kukumpirmahin pa natin yan. Ano? Pero bagamat nga balikan natin ang mga sinabi ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson, karamihan daw dito sa majority senators ay pabor dito sa panukalang ilipat itong schedule nga ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa hapon upang mapabilis itong paglilitis, Bumbo Genesis. Ano? Dahil iniisip nga nila na magkakaroon ng itong budget hearing para nga dito sa panukalang pambansang budget at ine-expect nila o gusto nila na matapos na itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para magampanan naman nila itong kanilang tungkulin bilang mga senador dito nga sa Senado, Bumbo Genesis.
2: Mm-hmm. Yung panukalan ng House Prosecution Panel na kung pwede magkaroon pa ng isang dagdag na trial day, which is Friday. Naipabot na ba ito sa Senate o wala pang formal na abiso dito ang House? O formal na request, I should say.
3: Kung babalikan naman natin Bumbo Genesis, ang mga naging pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian, isa rin daw ito sa kanilang mga ikinukonsidera. No? Dalawa nga ang kanilang option, Bumbo Genesis, pahabain ang oras ng paglilitis o kaya ay dagdagan itong trial days, ano, para naman mas mapabilis itong paglilitis. Pero sa ngayon, Bumbo Genesis, aantayin natin kung ano ang magiging desisyon dito ng Senado bilang impeachment court. Dahil ayon nga dito kay Senator Erwin Tulfo, ay ngayong Lunes o ngayong araw nila ito pagdidesisyonan. Siguro mamaya bago magsimula, Bumbo Genesis, itong impeachment trial nga ngayong alas 10 o mamaya pagkatapos din siguro ay magkakaukos itong ating mga senator judge para nga dito sa posibleng pagbabago ng schedule. Bumbo Genesis.
2: Okay, sige. Para sa mga listeners, mga viewers natin, abangan po muli ang pagsisimula po ng trial din ngayong araw, mga kaubuhi. 17 na po matapos nga yung pagkaantalan itong dalawang magkasunod na araw. Maraming salamat, Bumbo Jello.
5: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Sa alos kaugnay din pong development, inaaral pa ng House Prosecution Panel kung isasalang bilang testigo itong si Ramil Madriaga sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, nakatakda pa lamang na gumawa ng final decision ng panel kaugnay ng pagtestigo ni Madriaga na makailang ulit ring kinwestiyon ng defense team ang kanyang kredibilidad. Malalang naghain nga ni kalawang reklamong perjury ang kampo ng Vice Presidente laban ho kay Madriaga na nag-aakusa sa kanya sa paggawa ng false statements sa kanyang supplemental affidavit. Naungkat ang naturang issue matapos ilarawan ni Attorney Paolo Panelo ang posibleng pagkaharap nitong si Madriaga sa paglilitis bilang funeral ng prosecution at sinabing lalamunin siya ng defense sa cross-examination. Subalit kinwestiyon naman ni Ridon ng pagkukomento ni Panelo sa witness strategy ng prosecution gayong hindi naman daw siya miyembro ng defense team ng pangalawang pangulo. Idinagdag pa ng House Prosecutor na itinuturing itong si Madriaga bilang common witness kaya't walaan niyang magiging kabawasan sa magkabilang panig.
6: Ay, ito, tayo na. Alam niyo ba, mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuwing siya ay special guest natin, masaya ang studio. May dala kasi siyang good vibes every time. Kaya naman, inaabangan siya kahit saan magpunta. Yan, i-welcome natin ang ating bisita muli. Walang iba kundi si Cherry Purboy! Okay, mga kabombo, usapang food supplement for kids muna tayo. Eto, nasabi mo na ba at some point sa buhay mo na buti lang ang tangkad ko? Hanggang ngayon, yan pa rin ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Buti na lang ang Cherryper Syrup, may CGF. Tulong sa proper growth and development ng mga chikitings with proper diet and exercise. Meron pa lysine, meron ding turin. Ayan. At essential vitamins. Kaya sa bawat compliment sa height nila, proud na proud si mami. Mahalagang paalala, ang Cherryper Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Oras na natin 18 minuto makalipas, mga kabombo, ang alas 7 ho ng umaga. Sa ibang mga usapin ho tayo, maaari umanong humarap sa permanenteng pagbabawal sa paghawak ng pampublikong posisyon ng isang opisyal ng gobyerno na mapatunayan na nag-udyok sa ibang individual na gumawa ng perjury o pagsisinungaling sa ilalim po ng panunumpa ayon kay Senator Panfilo Ping Lacson. Ayon kay Senator Lacson, maaring ituring na principal sa krimen ng isang taong direktang nanghikayat sa iba na gumawa ng perjury. Batay yan sa mga provision ng revised penal code. Tungkol yan sa conspiracies at mga principal sa isang krimen. Ipinunto ng senador ang nakasaad sa Article 8 ng Revised Penal Code na may conspiracy o conspiracy kapag ka dalawa o higit pang tao ang nagkasundo na gumawa ng isang krimen at nagpasyang isagawa ito. Samantala, sa Article 17, kabilang sa mga itinuturing na principal ang mga taong directly forcing or inducing others to commit sa mga krimen. Kasunod dito ay giniit din ni Senator Lacson na maaring sambahan ng reklamo para sa subornation of perjury si Senator Rodante Marcoleta at dating Representative Michael Defensor kaugnay ng sinasabing coach na testimonya ng dating Marine na si Orly Gotesa. Coach, o ito ko'y posible daw na itinuro na testimonya. Anya, batay sa mga record ng Senate Blue Ribbon Committee na makikitang pinangungunahan umano nitong si Marcoleta si Gotesa kung ano ang dapat niyang sabihin sa kanyang affidavit sa pagdinig ng komite noong Setyembre ng taong 2025. Kalaunan, binawi rin ni Gutesa ang una niyang pahayag at inakusahan sina Marcolet at Defensor na humikayat sa kanya na tumestigo kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Ang mga pahayag na ito ay mga alegasyon na kailangang mapatunayan na niya sa kaukulang proseso. Sinabi rin ng batikang mambabatas na maaring kabilang sa mga maaari pong magsampa ng reklamo ang Department of Justice at ang Office of the Ombudsman dahil ang perjury ay isang public offense. Bukod sa posibilidad ng mga kasong kriminal, sinabi rin ni Senator Lacson na balak niyang maghain ng panukalang batas para taasan ang mga parusa at multa para sa subornation of perjury. Layunin itong gawing mas mabigat ang pananagutan ng mga taong gumagamit ng kanilang posisyon o impluensya upang hikayatin ng iba na magsinungaling sa ilalim ng panunumpa o under oath. Samantalang nagkasalalay pa rin sa investigasyon at kahulang proseso kung may sapat na batayan upang sampahan nga ng kaso ang sinumang iniuugnay sa alegasyon ng subornation of perjury. Ayon pa rin po yan kay Senator Lacson. Sa ibang balita ho tayo, sinimulan na ng Quiapo Church ang security planning para yan sa Nazareno 2027. Ayon kay Father Ramon J. Licuanan, ang nagsisilbing kura paroko ng Quiapo Church, naging maaga ang nasabing paghahanda. Dahil po yan sa inasang milyong-milyong deboto na lalahok sa susunod na taon, sa 2027. Mahalaga ang pagplaplanong mabuti para sa seguridad, crowd control at logistics concerns niya. Dahil sa dami ng mga deboto na lalahok at makikipot din ang kalsada dyan sa may lungsod ng Maynila. Nakatakdangang magsimula mga kabumbo ang pagipagpulong sa mga kapulisan maging sa mga opisyal ng militar at mga opisyal ng Malacanang bago ang Nazareno 2027. Yan po'y kadalasang ginagawa sa unang bahagi po ng Enero. Inihikayat din niya ang mga diocese sa buong Pilipinas na magsagawa ng lokal na pagdiriwang sa pamagitan ng Dalaw Nazareno Program. Sa nasabing paraan ay makakatulong na makontrol ang dami ho ng mga individual o mga deboto at maipromote pa ang mas malawak na devotion. Ang tema ng 2027 Nazareno ay tuwiran ninyo ang daraanan ng Panginoon. Magugunit ang noong Nazareno 2026 mga kabumbo, umabot po ng 31 hours o 31 oras ang itinuturing na pong pinakamahabang traslasyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Samantala sa ibang mga balita, hinihimok din ni Senate President Win Gatchalian ng Department of Education na pabilisin ang pagpuno sa mga bagong posisyon para sa mga mag-aral na may kapansanan upang mas mapalawak ang kanilang access sa kinakailangang suporta at serbisyo ng pamaralan. Ayon kay Gatchalian, inaprubahan na ng Department of Budget and Management ang 133 mga bagong posisyon na may plantilla, kabilang ang mga posisyon para sa Senior Education Program Specialist, maging sa Education Program Specialist 2 at Physical Therapist 2 at Occupational Therapist 2. Binigyang diin ng Senate President na mahalagang agad na mapunan ang mga posisyong ito dahil bahagi ng pagpapatupad ng Republic Act No. 11650 o Instituting a Policy of Inclusion and Services for Learners with Disabilities in Support of Inclusive Education Act. Ito ho'y naglalayon na tiyaking may access sa mga learner o mga mag-aral na may mga disability sa edukasyon at kaugnay na serbisyo. Inatasan din ng batas ang Department of Education na bumuo ng multi-year roadmap program para yan sa pagpapatupad nito. Kabilang sa mga target ng roadmap, ang pagtatag ng tinatawag na Inclusive Learning Resource Centers at paglikha ng mga kinakailangang plantilla position. Ang mga bagong posisyon na inaprubahan po ng Department of Budget and Management ay bahagi ng hakbang upang magkaroon ng mas maraming taunang may sapat na kasanayan sa pagtugon sa particular na pangangailangan ng bawat learner o bawat learner with disabilities. Kabilang dito ang mga physical therapist at occupational therapist na maaaring magbigay ng specialized support sa mga mag-aral. Gayun din ang mga education specialist. Tutulong ko sila sa pagpapatupad ng inclusive education program. Gayun pa man, sinabi ni Senate President Gatchalian na malaki pa rin ang pangangailangan para sa mga eksperto sa inclusive education. Dahil dito, iginiit niyang kailangang samantalahin ng Department of Education ng mga bagong posisyon na aprubahan at tiyaking mapupunan ng mga ito. Sa lalong madaling panahon, yan po upang hindi raw maantala ang mga serbisyong nakalaan para sa mga mag-aaral o mga learners with disabilities. Usapin pa rin po ng edukasyon, mga kabumbo, magsasagawa po ang Department of Education ng tinatawag na Simultaneous Safety Drill bukas, araw ng Martes, Agosto 25. Patungkol pa rin po yan sa paghahanda sa mga active attack incidents sa bawat paaralan. Yan po sa buong bansa. Ayon sa Department of Education Memorandum na nilabas noong August 12, isasagawa ang drill bukas, 10 ng umaga, kung saan inatasan ang bawat paaralan na gamitin ang tinatawag na localized contingency plan bilang paghahanda sa mga hindi inaasahang pag-atake sa loob ng paaralan. Ipinag-uutos din ang direktiba at kasunod po ng sunod-sunod na insidente na nangyari nga sa ilang paaralan tulad po ng naging shooting o pamamaril sa loob po ng Tacloban City High School. Ayon sa panukala, kailangang i-develop, suriin at maging updated ang kanya-kanyang school contingency plan para sa mga active attack na naayon din aprobado ng kanilang lokal na pamalaan o local government units. Aprobado ng Philippine National Police, maging ang Parent Teacher Association. Ilan po sa mga preparedness measures na dapat malaman ng bawat eskwelahan ay ang double locking mechanism, maging ang tinatawag na classroom security measures, ang information materials, family reunification areas, maging ang evacuation routes at ang emergency communication procedures kung sakali. Kinun pantala, abangan din po mamaya ang interview natin or panayam po natin sa Department of Social Welfare and Development. Kaugnay pa rin po dito sa planong ito. Kasama na iyong pagtugon doon sa kamakailan ay shooting incident na nangyari dyan sa may Zamboanga City. Sa kabila po niyan, kinundin ako ng Philippine Psychiatric Association at ng Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry ang panukala ng Department of Education na magsagawa ng simultaneous school safety drill for active attack incidents. Bukas, sa isang pahayag, sinabi ho ng mga naturang grupo na mahalaga ang kahandaan sa mga hindi inaasang pag-atake sa mga paralan. Ngunit, ang pagsasagawa umano ng isang hyper-realistic simulations ay hindi raw nangangahulugan na magkakaroon ito ng magandang resulta at sa halip ay maari pa itong mag-iwan ng pangmatagalang psychological harm sa mga estudyante. Nabigyan rin ng Philippine Psychiatric Association at ng Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry ng kanilang pahayag at nagbigay po sila ng ilang alternatibong paraan tulad po ng trauma-informed protocol at tabletop exercise. Mamaya mga kabombo, or nasa linya ho natin, kasama ho natin ang nagsisilbing executive director ng Council for the Welfare of Children. Sa ilalim po ito ng Department of Social Welfare and Development. Napag-uusapan ho natin kanina yung tungkol po sa kapakanan ng ating mga mag-aaral o mga estudyante at lalo ho yung mga bata, yung mga pasok pa rin sa matatawag na bata. At maki-update ho tayo, kuha tayo ng expert opinion mula kay Undersecretary Attorney Angelo Tapales. Magandang araw po sa inyo, USEC. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Tayo po yung live na napapakinggan at napapanood sa ating 32 stations nationwide. USEC.
7: Opo, isang makabatang umaga po, Bombo Genesis. Salamat po sa pag-invita sa Council for the Welfare of Children po ngayong Lunes na umaga po.
2: Maraming salamat din po for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Unahin ko po siguro yung stand po ng Council for the Welfare of Children doon ho sa Zamboanga shooting. Ano? I understand na na-interview din ho namin kayo noong Tacloban City shooting. Mm-hmm. Pero sa ngayon, sir, medyo ibang situation po ito and of course, ibang region. Ano pong stand ho dito ng konseho, sir?
7: Yes, Bombo Genesis. Malino po itong paninindigan ng Council for the Welfare of Children na kinukundi na po natin ano mga uri ng karahasan laban sa mga kabataan. Ano, at naniniwala tayo yung paaralan po kasi dapat isang lugar na ligtas sa mga bata kung saan talaga sila nakakapag-aral at natututo ng walang takot. Ano. Yung nangyari dito po sa Zamboanga, Bombo Genesis, especially alarming dahil pangalawang fatal school, nabanggit mo nga kanina, no? Pangalawang fatal school shooting na ito sa loob lamang ng ilang buwan o dalawang buwan sa sunod na nangyari sa Tacloban. Kaya po para sa CWC, mukhang hindi na po sapat na tingnan lamang natin kung ano yung kung sino ang may kasalanan at magtuturoan tayo. Kailangan po natin talagang pag-aralan na tingnan yung buong environment ng bata. No? Siyempre po, nagsisimula yan sa tahanan. Ano ba ang relasyon ng bata sa magulang? Ano ba yung issue ba yun ng school safety to o may lapses ba o wala, ano bang kailangan natin improve. Yung issue po ng access to firearms, kailangan din po natin tingnan, Bombo Genesis. Saka syempre yung mental health and psychosocial support at family community environment, saka yung potential threats from digital environment na bumibiktima po sa ating mga kabataan.
2: Lately, Yusek, ang appeal ho ng Council for the Welfare of Children ay huwag nang i-share at iwasang maipakalat yung ganito mga kasensitibong issue. Lalo yung video, ano, kasi na-share ito sa iba't ibang platform. So para ho sa konseho, ano po yung standard dapat na sinusunod sa ganitong sensitive issue, Yusek?
7: Opo. Bombo Genesis, ito po, ito'y uulitin ko sa ating mga kababayan. Ang pinakamahalagang panuntunan o pamantayan or standard talaga sa amin ay yung best interest ng children. Ano? Of course, yung privacy, dignity at protection ng bata ay kasama dyan. Ano? May karapatan ang tayo, ang publiko na malaman kung ano ang nangyari para tayo ay nakakapaghanda, nakakapagprepara. Pero hindi ibig sabihin kasi nito, Bombo Genesis, na kailangan natin makita lahat-lahat dun sa nangyari, ano, ang mga duguang kunyaring mga biktima, ang mga kalunos-dunos na kanilang kalagayan. Yung mga ganyan po ay hindi naman kailangan makita lahat. Ano. Again, I want to emphasize, ano, public interest is not the same as public curiosity. Yung baka ina-exploit yung public curiosity, ginagawa pong viral. Ano. So, dito po sa nangyari sa Tabuaga, may sensitive at graphic na footages po kasi na mabilis na kumalat online. At ang panawagan again natin sa ating mga kababayan, huwag na pong i-download, i-re-upload, i-forward o i-repost yung mga material na yan. Kasi yun nga, no, we will make them permanent in the internet. And yun nga, ayaw nating makilala at maalala ang mga bata dahil lamang sa pinakamalagim na nangyari dyan sa kanilang buhay. Ano. So again, protektahan po natin ang ating mga kabataan.
2: Mm-mm. Pero ang hakbang po ngayon ng Cybercrime Center of the Philippines, sir, ay parang ipapa-take down lahat yata, no, yung mga pages
7: po
2: nito. Hopefully mangyari na huyan sa susunod na mga araw kasi may mga pages pa talaga na nag-share na walang indiscriminate yung mga mukha mismo ng mga kabataan habang sineshare sa maraming platform.
7: Bombo Genesis, siguro maganda yung punto mo, no, kung may makita po kayo mga kababayan na mayroon pa mga pages na ganyan, report to the Makabata Helpline 1383. We will help you take it down. Ano, konektado po kami sa lahat po ng ahensya ng pamahalaan, lalong-lalo na po ang ating kapulisan, ang PNP ACG, Anti-Cybercrime Group, and Women and Children Protection Center.
2: Mm-hmm. Noong kayo po na-interview namin sa may Tacloban na city shooting, sir, may nababanggit po kayo, including ang juvenile council, ano, na ilang mga pwedeng maisagawa sa mga schools para kahit papano hindi na po ito maulit. So as of now, ano po mga ginagawa ko ng konseho ko natin para ho dito, sir?
7: Opo, mula po nung Tacloban, ang unang-una po namin ginawa dyan, at kasama na rin ang ibang mga parents at yung mga ibang kakilala ko, kumbaga sabihan ng isa na i-secure yung firearms, kasi yung sa Tacloban ang nangyari doon, access to firearms ng minor. Ano? So marami tayong mga kakilala nagtatanong sa atin, sabi ko, talagang dapat i-secure ang firearms at maging responsible parent po tayo, no? Firearm owners. At ito nga, pagdating doon sa Buanga, ganito na naman yung problema. So I think I have to emphasize that. Ano? While inaayos ng pamahalaan at ibang sektor yung mga concerns ng bata, tayo mga magulang na kunyari, tayo mga firearms owners, kailangan ihatan po natin yan. Ano? Sa kabilang dako naman po, isa sa mga pinag-aralan po namin din dyan, I think 2 weeks ago lang, ano, nagkaroon ng technical meeting, management group meeting ng Council for the Welfare of Children, yung active shooter protocol ng DepEd na napakaganda po. No? Yan po ay ilulunsad. Nakakalungkot lang na inabutan nitong nangyari sa Zamboanga. No? Pero naniniwala ako itong protocol na to, Bombo Genesis. Pag ito po ay na-implement, malaking kaligtasan po talaga ang may dadagdag sa public and private schools po natin. So hopefully, ito'y dahan-dahan na ma-implement. At syempre, hindi naman dapat matroma ang mga bata. Pero malaking-malaking po ang maitutulong nito. And of course, lastly, patuloy po kami nakikipag-unayan pa rin sa aming parent agency, DSWD, sa pangunguna ng aming boss, Secretary Rex Bestalian, and of course, ang DILG, PNP, at mga LGUs na rin po natin.
2: Nababanggit po ninyo yung protocol na yan, sir. No? Doon sa bagong inilabas ng DepEd o Department of Education na memorandum, meron pong isa sa gawa bukas sa simultaneous drill o simulation. Anong take ko dito ng council? Kasi ang reklamo ko ng Psychiatrist Association of the Philippines, ayaw ko nila ito eh. Parang tinututulan po nila. Sa inyo po, sir.
7: Opo. Ako po kasi na-demonstrate sa akin, na i-present po sa amin yung protocol po mismo ng ating mga kaibigan sa DepEd. Nakita po natin yung value, no? Kasi nakita natin dyan na mayroon lang mga principals, guidance counselors, teachers, ang nurses, ang security guards at ang mga local police po. No, lahat yan may role, talaga silang parang clockwork na gumagalaw sa isang active shooting incident. May mga outer perimeter din na kinukonsider, inner perimeter, lahat po ng mga kwarto ng mga eskwelahan natin dapat dikandado para nakakapagtago ang mga bata. So kung ituturing na, kung iestimahin natin yung buong protocol, maganda po siya at talagang hindi dapat masaktan ng bata o mami-minimize. No? Pero dyan sa aspeto ng mental health na galing po sa mga kaibigan natin psychologist at psychiatrist, siya naman po ay nirirespeto natin. May possibility din naman po kasi na pag kunyari hindi naingatan yung implementation ay magdulot ng talagang distress sa mga bata. No? So nananawagan po kami sa mga schools and schools administrators po na talagang i-consider ito at talagang dapat hindi po ma-stress sa mga bata, maipaliwanag sa kanila ng mabuti itong gagawing drill at talagang ito ay hindi totoo at ito ay para sa kaligtasan nila. No? So I'm sure ang DepEd po ay may ginagawa po dyan. Kaisa po kami nila pareho, no? DepEd man at ang ating mga psychologists at psychiatrists po.
2: Just to be fair ano sa Psychiatrist Association USEC, ang sabi kasi nila ang contention po nila is that solutions should not create more trauma, baka daw well lalong lumalayo yung trauma sa mga mga bata, lalo yung mga medyo bata-bata pa na talagang lalong matrauma dito. So hindi kaya ganito yung mangyari kung sakaling magkaroon tayo ng simultaneous like every year USEC?
7: Opo. Ako tingin ko naman dyan, kailangan maipaliwanag ng mabuti sa mga bata lang. Ano? May orientation, kailangan po hindi mabilisan namang ilapag. Ano? Nakikita ko po yung punto ng asosasyon, ano? Pero nakikita ko naman yung punto rin ng DepEd na pag ito yung hindi ginawa natin, magsisisihan na naman po tayo. Pag ito yung nangyari 1 or 2 months before dahil hindi na naman po alam ng mga tao kasama na ng mga bata ang gagawin. Ano? Kasi you can see the video po dun sa Zamboanga, nakita nyo naman. Nakita sa video, may namamaril na yung reaksyon ng mga bata po doon. May mga iba, tama ang ginawa. May mga iba na shock pa, talagang hindi nakareact. Ano? So, we can minimize all these kung talagang clockwork, ito yung pinapractice natin para earthquake and fire drill. No? Pero again, ingatan natin ang mga bata, kailangan maipaliwanag sa kanila ng mabutihan at dahan-dahan na maibaba. Ano? So, I'm not sure how the DepEd will address this, but I'm confident that of course, Secretary Fanny Angara, yan eh, napakinggan niya at talagang iingatan ko na.
2: Mm-hmm. Yung batas natin para ho sa mga bata, juvenile justice, may mga panukala muli na babaan, yun pong criminal liability or criminalized responsibility, na nanatili pa rin po yung paninindigan dito ng council, user.
7: Opo, of course, we follow the lead of the president. Ano, muling binanggit ng ating Pangulo po dito is open tayo lahat to discussion. Ano? So whether to lower it, to maintain it to its current age 11, yan po ay ready po ang Council for the Welfare of Children to discuss the pros and cons. Ano? Pero Bombo Genesis, nakakadalawang Senate investigation na kasi dito ang committee ni Senator Risa Ontiveros. Madaming lumabas kasi doon, ano? And na-realize naman yata ng lahat that lowering the minimum age of criminal responsibility might not be the correct solution, ano, to address the problem. Kasi kunyari, lumabas din po doon yung potential influences from cyberspace po, no? May masasamang tao, may mga kumbaga preying on our vulnerable children, bubulahin sila, igugroom sila, hihikayatin silang gumawa ng violence. Meron ding naging lumabas na issue na access to firearms, meron lumabas na issue na potential lapses ng parents man or ng eskwelahan. So, in not so many words, Bombo Genesis, it's a multi-sectoral, it's a multi-sectoral concern and problem. Ano? So, if we just focus on the minimum age of criminal responsibility, baka po hindi natin masolve. So, we follow the lead of our sister agency, the Juvenile Justice Welfare Council, na baka madami tayong kailangan tingnan. Ano? Of course, maraming drivers of child criminality like poverty. Of course, yung neglect ng parents, napapabayaan ng mga magulang. At kunyari, out of school youth sila, hindi natuturuan ng maayos sa edukasyon. Ano? So, there are many factors. But you know, we're happy that the government, again, has announced that we are open to discuss this. Ano? So, we yield po to the wisdom of our lawmakers po.
2: Okay. Yusek, maraming salamat. Thank you so much for joining us. Ano? I understand na lahat po ng mga Pilipino hangad po na magkaroon ng safe, ligtas na mga eskwelahan po natin, spaces para ho sa mga kabataan. Maraming salamat, Yusek. Ingat-ingat po kayo, sir.
7: Maraming salamat. Mabuhay po kayo, Bombo Genesis.
2: Mabuhay po kayo, sir. Ang Executive Director, mga kabombo, ng Department of Social Welfare and Development Council for the Welfare of Children, si Undersecretary Attorney Angelo Tapales. Balik ko tayo sa halos kaugnay din pong usapin, mga kabombo. Itinutulak ko ngayon ng Kongreso yung pong pagdarangdag ng mahigit sa 2,000 mga guidance personnel sa pampublikong paaralan sa 2027, kasabay po yan ang panukalang 800 million pesos na pagpundo para ho palakasin ang mental health at child protection services sa mga mag-aral. Ayon kay House Minority Leader Marcelino Libanan, nakapaloob sa panukalang 7.2 trillion pesos na national budget for 2027 ang paglikha ng 1,800 school counselor associate position at 221 school division counselor position sa ilalim po ng Department of Education. Giit ng mambabatas, mahalaga ang dagdag na counseling personnel, lalo sa gitna ng mga ulat ng bullying, school violence, at iba pang mga problemang maaari pong makaapekto sa emosyonal at mental na kalagayan ng mga estudyante. Napapanahon na rin daw ang panukala na dagdag na pundo kasundyan ng mga insidente ng karahasan sa mga paralan, kabilang po dito yung mga serye ng pamamaril at pananaksak sa ilang campus. Para kay Representative Libanan, hindi sapat ang physical security upang mapanatiling ligtas sa mga paralan. Kailangan din daw na palakasin ang emotional at psychological support para po sa mga mag-aral. Anya, bahagi po ng first line of defense ng mga paralan ang guidance counselors dahil nakakatulong silang matukoy ang mga estudyanteng nangangailangan po ng suporta at makalikha ng mas ligtas at supportive na school environment. Inimok din ng mababata sa mga pribadong elementary at high school na dagdagan ang kanilang counseling services dahil responsibilidad daw ng buong komunidad ang kapakanan ng bawat bata. Kaugnay din po ng balitang yan, kanselado ang lahat ng face-to-face classes ngayon pong Lunes sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paralan sa May Valencia City, Bukidnon dahil din po yan sa banta ng pag-atake. Isang menor de edad ang nag-post mga kaumbo ng threat o pagbabanta sa online at nasa kustudiyan na po ng Philippine National Police ang naturang menor de edad. Agad pong nagbigay ng abiso upang magsuspende ng klase ang mga otoridad po doon at kung babalikan po natin yung naunang banta ng naturang menor de edad, siya daw ay magsasagawa ng gun at grenade attacks sa mga paralan kung saan balak daw ho niyang atakihin ang Central Mindanao University sa May Maramag sa May Bukidnon. At sa ngayon patuloy pa rin po ang investigasyon dito ng mga otoridad. Oras na natin, meron na ho tayong 18 or 17 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alas 8 ho ng umaga. Update ho tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Diyan po sa may bahagi ng Bicol Region, makibalita ho tayo pero meron pong isang pulis ang rumesponde sa isang kaguluhan po dyan. Isa po ang nag-aamok po dyan at nirespondehan ng isang pulis. Pero sa kasamang palad, ang naturang pulis ay natanggalan po ng kamay. Nangyari po ito sa May San Jose, sa May Camarines Sur. May report dyan ng Bombo Radio, Naga.
8: Nagpapagaling na sa Bicol Medical Center ang isang pulis ng San Jose Municipal Police Station matapos maputulan ng kamay ng tagain ng isang lalaki sa barangay Kalalahan, San Jose, Camarines Sur nitong Agosto 22. Kinilala ang biktima na si Police Staff Sergeant Noli Meraña, 42 anyos, residente ng Goa, Camarines Sur. Samantala, ang suspect na si alias Willie, 32 anyos, residente ng San Jose, ay sinasabing may problema sa pag-iisip. Sa panayam ng Bombo Radyo Naga kay San Jose Mayor Gerald Peña, bigla umanong sidugod at tinaga ng suspect si Meraña habang tinatangka nitong kausapin at pakalmahin ang lalaki. Bukod sa naputol na kamay, nagtamo rin ng sugat sa mukha ang pulis. Agad namang rumesponde ang mga kapwa pulis at binaril ang

0: comment nila whatsoever human rights ang importante sa akin ngayon, mailigay ko sa safety unang-una yung pamilya mismo ng perpetrator, pangalawa yung mga law enforcers natin at saka mga innocenting tao na malayang naglalakad-lakad, tapos meron para tayong threat na ganun.
1: At yan ang ating balita mula sa Bombo Radyo Naga. Ito po si Bombo Kim Ramos and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country and your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Bombo Police Report!
3: Mula ho dyan sa may Southern Luzon, dako tayo dyan sa may Northern Luzon. Isang simpleng asara naman sa pista dyan sa may bahagi po ng Cagayan, nauwi po sa pananaksak. May report dyan ng Bombo Radyo, Tuki Garao.
4: Nauwi sa pananaksak ang simpleng asara ng dalawang grupo ng kabataan matapos ang isang fiesta sa Barangay Tagat Norte, Claveria, Cagayan. Ayon kay Police Captain Armando Tolentino, ang Acting Chief of Police ng Claveria PNP, nagsimula ang alitan ng aksidenteng maapakan ng isa sa mga biktima ang paa ng suspect habang nagsasayawan. Nauwi ito sa pagkatalo at suntukan na kalaunan ay naawat din ng mga barangay tanod at pulisya. Pag-uwi sa kanilang bahay, napansin ng dalawang biktima na kapwa sila nasaksaka. Isang 18 anyos ang nagtamo ng sugat sa kanang binti habang nasugatan naman sa abdomen ang kanyang 20 anyos na kasama. Naaresto ang suspect matapos ang hot pursuit operation ng pulisya. Nakuha sa kanya ang kutsilyong pinaniniwala ang ginamit sa pananaksak at isang hinihinalang bala ng baril. Naharap ngayon ang suspect sa kasong frustrated homicide at posibleng paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Desidido namang magsampa ng kaso ang dalawang biktima.
5: Nagkaroon po ng stabbing incident. Ito po ay nagmula po sa asaran lang ng mga kabataan na umaten po sa isang piyesta. Ang kapulisan naman po ay nagbabantay po sa mga kaganapan po kagabi sa Barangay Tagat Norte. Subalit itong mga kabataan nung umuwi na po sila at yun nga po nagsimula po sa asaran at sa mga heated altercation at yun nga po nauwi po sa pananasak stabbing incident.
4: At yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa ating Bombo Network News. Ako si Bombo Reynaline Balacanao and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
3: 14 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Sa iba pang mga provincial report, ang pagharap po ng mga personnel, opisyal mula sa may Philippine Statistics Authority sa impeachment trial, maaari daw hong magpatibay sa alegasyon sa confidential funds si Vice President Sara Duterte. Ayon po ito sa Makabayan Block. May update dyan at exclusive interview ang Bombo Radio Rojas.
6: Nagpahayag ang Makabayan Block na posibleng mapabigat sa alegasyon na umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang pagharap ng mga personnel ng Philippine Statistics Authority o PSA sa impeachment trial. Sa paniham ng Bombo Radio Rojas kay Franz Castro, former ACT Teachers Party List representative, sinabi nitong posibleng makapagbigay ng mahalagang impormasyon ang mga opisyal ng Philippine Statistics Authority, particular na sa pagkumpirma sa pagkakakilanlan ng mga individual na nakapangalan sa mga acknowledgement receipt na kinaharap bilang mga dokumento sa kaso. Ayon kay Castro, dapat pagtuunan ng impeachment court ang mga acknowledgement receipt bilang bahagi ng mga dokumentong may kaugnayan sa paggamit at liquidation ng confidential funds. Umaasa rin ng grupo na mapapabilis ang pagtatalakay sa kaso dahil mayroon ng mga naunang pagkaantala sa pagdinig kabilang na ang pagkansila ng sesyon dahil sa masamang panahon.
7: Dalawang araw na na-delay, no? At ito ay dagdag doon sa pagtatagal na naman ng impeachment trial. Well, I hope ang prosecutor dapat irrationalize na nila or tignan na nila sino ba yung mga witnesses na mag-uulit lang ng ng testimony at tingin natin ay hindi rin naman malaki ang impact doon sa overall na overall na impact doon sa articles of impeachment, particular doon sa confidential funds.
6: Mula rito sa impila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilus Daily and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo.
3: Samantalang pilgrim image ni Our Lady of Guadalupe.

0: mula po sa may Mexico, darating dyan sa may Iloilo province ngayon pong araw, Agosto 24. May update po dyan ng Bombo Radyo Iloilo.
1: Inaanyayahan ng Archdiocese of Haro ang mga deboto at mananampalataya na dumalo at saksihan ng pagbisita sa Iloilo ng pilgrim image ni Our Lady of Guadalupe. Darating ngayong araw sa Our Lady of Guadalupe Parish sa Barangay Polotano, Pototan, Iloilo, ang replika ni Madre Peregrina de Guadalupe. Tatagal ang solemn visit hanggang Miyerkules, Agosto 26. Sa panayam ng Bombo Radio kay Brother Rodney Benjamin, seminarian ng Archdiocese of Haro, sinabi nitong isang malaking biyaya para sa Archdiocese ang mapabilang sa mga destinasyong bibisitahin ng pilgrim image. Ayon kay Brother Benjamin, piling mga katedral at parokya lamang sa bansa ang mapupuntahan nito, partikular na ang mga parokyang nakatalaga sa Our Lady of Guadalupe. Bagamat replika lamang ng tilma ang dadalhin sa Iloilo, anya espesyal pa rin ito dahil nagmula mismo sa Mexico at itinuturing na sagrado at second class relic. Ang pagbisita ay bahagi ng paghahanda para sa 500th anibersaryo ng Marian Apparitions o 2031 Jubilee. Isinasagawang pagbisita sa ilalim ng partnership ng Catholic Bishops Conference of the Philippines at Mexican Bishops Conference. Inaasahang makatutulong ang nasabing kolaborasyon sa pagpapalakas ng pambansang pagdiriwang ng Feast of Our Lady of Guadalupe na ginaganap tuwing Desyembre 12.
2: Maging bahagi po tayo ng isang makasaysayang event na ito kung saan magbisita or pupunta ang replika ng tilma ng ating mahal na Birhen ng Guadalupe, no, para makaalay tayo ng panalangin, makahingi ng kanyang proteksyon, ng kanyang tulong sa kapag-guide at healing sa ating mga karamdaman, at para mapakita din natin ang ating debosyon sa ating mahal na ina.
1: Si Brother Rodney Benjamin ng seminarya ng Archdiocese of Haro. Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News. Ako si Bombo, Cherry Colomeda Marcon, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
0: Samantala, panghuli sa ating provincial report, magkakabombo, ang online gaming platform pinaniniwala ang ginagamit para sa tinatawag na cyber grooming ng mga bata. Ayon po ito sa cyber security expert. May exclusive report dyan ng Bombo Radio Cebu.
3: Pinaniniwalaan ginagamit ang ilang online gaming platform upang itarget at manipulahin ang mga mahihinang bata sa pamamagitan ng cyber grooming, ayon sa cybersecurity expert na si Angel Redoble. Ayon kay Redoble, ang ilang online gaming platform ay maaaring magsilbing discovery platforms para matukoy at mapili ng mga threat actors ang kanilang mga target. Binigang diin din niya na kapag iniimbestigahan ang mga insidente ng karasan sa paaralan, kinakailangang suriin hindi lamang ang mga traditional aspeto ng krimen, kundi pati na rin ang posibleng online grooming, pamimilit at radikalisasyon. Ito ay kasunod na mga pamamaril sa paaralan noong Agosto 18 sa Ateneo de Zamboanga University, kung saan umano'y binaril ang isang estudyante ang kanyang kaklase at pagkatapos ay nagpakamatay. Patuloy na sinusuri na mga otoridad ang online activity at gaming history ng suspect upang matukoy ang posibleng motibo at impluwensya sa insidente, kabilang ang posibilidad na impluwensyahan ito ng isang online groomer. Ipinaliwanag ni Redoble na ang cyber grooming ay karaniwang nagsisimula sa pagkakaibigan upang makuha ang tiwala ng minor de edad. Kalaunan, ang personal at sensitibong impormasyon ay maaaring gamitin para sa blackmail o pamimilit. Ayon sa kanya, dapat kasama sa investigasyon ang mga digital trail, online interactions at grooming patterns upang matukoy ang mga posibleng tao o grupo na naka-impluwensya sa mga suspect. Patuloy din ang panawagan para sa mas matibay na edukasyon sa digital safety para sa mga magulang, bata at komunidad.
4: End-to-end analysis, analyze the value chain from the start to the end. Remember, the grooming is done using communication. First, communication sa online gaming platforms, communication using mga chat platform. That's how the grooming is being done, and that's how students are groomed. So, ang common denominator itong communication na to is internet and gadget. And hindi naman natin pwedeng sabihin na i-block lahat. So, kailangan may data ka.
3: Mula rito sa lungsod at lawigan ng Cebu, Bombo Nathaniel Sandoval. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
5: Bombo Sports News!
0: Sa ating sports news, para usang mga fans ng tennis makahumbo sa kabila po ng mabilis na pag-angat ni Alex Ayala sa World Tennis. Naniniwala ang kanyang batikang coach na si Joan Bosch na marami pa siyang pwedeng pagbutihin sa kanyang magiging laro. Sinabi ho ng Spanish coach na halos lahat ng aspeto ng laro ni Ayala ay maaari pang ma-develop. Kabilang po dito ang serve, return, forehand, backhand strike at ang footwork, maging ang endurance at maging yung kanyang bilis o kanyang speed. Ayon pa rin sa batikang coach, mahalaga po ang pagproseso ng patuloy na pagkatuto at pagunlad ng Filipina tennis star na anya mahusay na naipapakita nitong si Alex Ayala. Binigyan din niya ang mabilis na pag-apply ng Filipina tennis star ng mga bago niyang natututunan sa training at malinaw naman daw ang kanyang layunin para sa development. Ibinahagi rin ng Spanish coach ang kahalagahan ng tiwala sa pagitan nila ni Ayala bilang coach at bilang player. Samantala, nakatakda pong bumalik si Alex sa US Open at sasabak po siya sa women's singles at mixed doubles kasama si Felix Auger Aliassime. Kasala rin po siya sa Stars of the Open Exhibition event at inasang sa pamagitan po ng kanyang tuloy-tuloy na pag-angat sa Women Tennis Association ranking ay lalo pang dumarami yung mga Pinoy na magkaka-interes sa tennis o sa larong tennis.
5: Bombo Business News.
0: Sa ating business news, magkikipit muli ng sinturon mga Kabombo Caster Nation dahil muli matutunghayan po natin ang panibagong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Bukas, lahat po ng mga pangunahin ng mga produktong petrolyo tulad po ng gasolina, diesel at kerosene ay nasampung tataas muli bukas. Ikalawang linggo na po ito na magkasunod na pagtaas mga Kabombo, kasunod po ng big time price hike itong nakalipas na linggo. At batay ho doon sa initial na update mula po sa Department of Energy, ang diesel ay inasahan pong tataas ng 1 peso and 75 centavos hanggang 3 pesos kada litro. Ang gasolina po ay posibleng tataas ng piso hanggang 2 piso kada litro. Ang kerosene ay inasahan pong tataas ng piso hanggang 2 piso kada litro. Pero ito po ay initial pa lamang mga Kabombo, batay ho doon sa pagtaya po ng Department of Energy. Inulit po natin ang diesel, posible pong tumaas ng piso at 75 centavos hanggang 3 pesos bawat litro. Ang gasolina, posible pong tataas ng piso hanggang 2 piso bawat litro. Ang kerosene, posible pong tataas ng piso hanggang 2 piso kada litro. At kasabay po niyan o kasunod po niyan ay narito po ang projected na presyuhan na ng mga produktong petrolyo pagkatapos. Ang diesel, posible pong papalo na sa 93 pesos and 55 centavos hanggang 95 pesos and 55 centavos bawat litro. Ang gasolina, posible pong papalo ng presyo nito sa 81 pesos and 18 centavos hanggang 83 pesos and 18 centavos bawat litro. Ang kerosene o presyo po ng kerosene, posibleng papalo na po sa 118 pesos and 13 centavos hanggang 119 pesos and 13 centavos sa bawat litro. Abangan po ninyo ang final na announcement ng Department of Energy ngayong araw bago po ang effectivity nito bukas araw po ng Martes.
5: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw ng Lunes mga Kabombo, ang isang US dollar, yan po'y katumbas na ng 61 pesos and 67 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas na po ng 7 pesos and 89 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 48 pesos and 68 centavos. Ang isang Saudi Arabian Riyal, katumbas ng 16 pesos and 48 centavos. Habang ang isang Euro, katumbas na po yan ng 72 pesos and 24 centavos. Pero, antabay lamang po kayo sa mga development nito ngayon pong araw dahil magbubukas muli ang trading ngayon pong araw ng Lunes. Ang datos na yan, mga Kabomboy, batay po sa datos na nilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide. Lahat po ng ating mga station may sariling provincial o provincial station. May sariling mga social media pages na pwede po niyong sundan. Lahat po ay digitalized mga Kabombo. Yung 32 stations ng Bombo Radio Philippines at ang Star of M. Lalo ho ngayon at bumabagyo, no? Lalo ho dyan sa may Northern Luzon. So, sa makababayan po natin dyan sa may North at sa may Cagayan Valley, nariyan po Bombo Radio Kawayan, ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan dyan sa may Pangasinan Province at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio dyan po sa may Cordilleras, ang Bumburadyo Legazpi dyan sa may bahagi ng Bicol Region at dito po sa National Capital Region ng Star FM Manila. Dyan pa rin po sa may Cagayan Valley, pwede po ninyo tunghayaan ang mga programa ho ng Bumburadyo Tugigaraw, ang Bumburadyo Lawag dyan sa may Ilocos Norte, Bumburadyo Vigan sa may Ilocos Sur, ang Bumburadyo La Union dyan po sa may probinsya ng La Union, at dyan pa rin sa may Bicol Region ang Bumburadyo Naga. Mga kabumbo, muli sama-sama tayong manalangin sa pamagitan po ng Horacio Emperata for deliverance from calamities.
6: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
0: Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan, mga kabombo. At abangan po muli mamayang tanghali ang pag-usad ng Bombo Network News sa pamagitan po ng ating Noontime Edition of Bombo Network News Noontime Edition. Mapapanood po yan mula alas 12 po ng tanghali hanggang alauna po ng hapon para sa mas maraming mga balita, updated na information. Yan na rin po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Morning Edition ng back-to-back winners sa Catholic Press Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
7: Like mo! Share mo!
8: Basta Radio! Bombo!
9: Star FM,
10: the best music station across the nation.
11: Kwela-kwela ng mga DJs.
10: Ang galing sa information.
9: Fully digitalized. It's all for you.
12: Star FM across the nation.
7: Star FM number 102.7.
9: Basta Star.
13: Mahirap talaga kapag nagtatrabaho ka malayo sa iyong pamilya. Buti na lang, andyan ang 102.7 Star FM. Feeling ko, nasa Pilipinas lang ako. May home, away from home. Kaya kaming mga OFW dito sa Saudi Arabia, naka-tune in sa 102.7 Star FM.
14: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
15: Star FM!
16: Star FM!
17: Star FM!
9: Star FM! It's all for you!
18: Star FM!
19: It's time to fiesta with Bet88.
20: Come dance with me.
19: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
21: It's always a party at Bet88.
22: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
23: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
24: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
25: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
26: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
27: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na. Drink responsibly.
28: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
29: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty Linamnam.
28: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
29: Orokan, maayos ang buhay mo.
28: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
30: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
28: Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Swerte sa Palengke ng